0: ila e yago eni to kaju e o nbe ni tosi mama sori nti mo menikan to kaju nti nse o mo menikan to je pe ipa re ka gbogbo nto nla koja yin e so fu e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko osu ko wa se osu ba baba mo gbe gbosa fun o o se ogo ni fun o jesus adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idari je ese bo so joba leyen ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi je mi bibeli ni bi olohun ba nsami ese o si eni to le duo olohun ki ko adua fun idari je ese o ni idari je nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olohun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olohun dari je mi baba wo ba won omo re se joba le wo bi mama ise kunle dari ese waji wa ese lero loro ati nise ninu aye omode ati agba olohun dariji ese amomo da ati ta mo ta da olohun dariji wa o in Jesus name ogo ni fun Jesus e wa gbadua keta ti olohun ki ko gbogbo yen dide adua keta ti olohun ki ko oni adua nu ninu iwe abakuku oni laarin odun ma so ise meji oni ti nba binu ma ranti anu aarin odun la wa yi gbogbo eyan omo Olorun bi ese meta siwaju oni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi Olorun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu ti nsogo lori idajo Olorun gbe dide fun mi Olorun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo siwaju mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare ki Olorun kon ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but Oluwa ni no pada lo sinu we John chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ese keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je opin ojo awon ti an ba fe ki n gbowole won awon ti an fe ki n setu sile fun won awon ti won fe ki n gbadua fun won awon ti won fe ki mo gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila mo mo Jesus kan to kaju e so ta ba ti pari ninu Oluwa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua all lute ta n lo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti Olorun awon ti ma gbo wole ma ti gba oko won ba ba se nde chap service ni ago mejo abo nisin mami ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbi ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju loju gun gbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile o to su fi sanu awon mo mi kile o to su e mo si gbagbe lana loluwa la gba iroyin ayo enikan ni se ni lo sori facebook loni kini a nlo lu anointing oil anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oil ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 e wo nti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi ati mo se wi sin bayi ka tun to se wi ta se loni ita se laaro yi o tun di August enikan ni August be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won mo pada wa enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o beere ohunkohun ti e ba fe oni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere ohunkohun ti e ba fe aro yin ni ipade lo beere ohun to ba fe sister kan ya mi time e ko mo ju bi 2 or 3 hours lo kan fi wa church beere ohun to ba fe daddy ti ngbo mi beere ohun to ba fe but only condition ninu e je fun yin la pere beyan se mo beere e wo bi baba e se beere nisin
1: hello sir baba mi o e ka ro sir e ku se oluwa o Olorun ti bo ma duro ti yin mo anointing in Jesus name anu le ri o e ma ti dile mi o se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema ta de toro kan ta fe ko lo se fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fọlọrun elekeji olorun ti se moto fa wa na
0: nice kin to mama so gbe ki brother yo dako e ko to pari oro ti won so bo e gbo bubo le o atun bo wa se ru nkan ba yen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ri eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin lo fe ko se lori iyawo e eni kan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi di sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wupe you can't ask enough anti ba ti gbo ru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekeji o bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbo wole awon eyan ta ba ti jade mummy kin lo ti e fe gan sister kin lo fe se to lomode tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi ku ni bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi gbe nu yin e o bere ohun kon ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer je ki eniyo pari oro e ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa o dabosa
0: nice gbogbo eni omo Olorun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohun kon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa bere ohun to fe ni isin wa bere ohun to fe but only condition when you can ni kini condition re na lo wa line wa bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe nu le yen nisin mami eyin le ngbe nu le yen be ni jesu se fe ke mo ngbe nu eni kan ni se ile ni jesu ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se ngbe nu e and ko si bo se ngbe nu jesu ti o rin olofo bo won o le ngbe nu e lai kokko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun oni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba o je olorun yi le o le gbe nu e ijo wo lo fe gba jesu to wa won kan so mo gbadua gbadua ri nkan kan gba e wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti oda omo ojo ti olorun fi picture asiri oro eran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti eda bere lowo ba be ti o ni fun eni kan bi bawo so ti mo jesu so ti gba so gbenu e bibeli ni ko si eni ti a bi to gbenu kristi ti mo dese iwa tese ejo pinya ko ni mo wo to wi pe nu re lo ngbe ni bo le tin gbon mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba jesu bawo ma sise enu lasan la fin jewo si igbala okan le yan fin gbagbo si ododo bi eyin ba gbenu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli e ja won ti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbenu jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro yi engineer e tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti an ji ko logun mo so a pada ri won awon omo olohun na lajo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact only 36 hours staff in gbadua se won wa le down le abi won pada wale engineer pe mama yi
2: hello baba mi e ka aro oruko mi ni irewa mi ri lati ilu osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o po si
0: nice se gbo nkan ti mama itori bo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufe gbo mi laaro yi ko si igbala leni wuya ju odo jesu lo mo tori omo to fe bi ma lo jo egbe ti oni se o ma tori owo ma lo wonu egbe awo lo o ma wonu imule ma tori po fe gbe nkan se pastor ma so pe tori ko fe kijo yo to bi ko lo darapo mo kunkun bi esu ba funyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbugbu enu le pelu gbugbu enu mo fi le so odo jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo jesu nikan ni simi wa oni bibeli bi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 oni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo jesu nikan ti to bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe nu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju ma ti ijoba ku o si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndo yin eni kan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pa gbogbo eyin te n bo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogboni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu ole laaro yin ni o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba jesu ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje ko mo bimo afigba to tun pada sodo jesu igba to tun ri imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yodun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de o mele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lomo afigba to dodo jesu jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe laaro in church
2: gbo mo dupe lodo olorun pe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun pe nenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe oponi ji
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kamiye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebuyebu ni ngbe ki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu o nti bibeli pe nu so en wa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so oni mo join mi o bank kan be eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni gbogbo eyan omo olohun

0: na gbara olohun ati awon eyan tin sanwo won now ade jerusalem njo ni mo wa e mu mi lo si iboji jesu igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni ki nwo ti mose won nawo ti bi ti mose wa won nawo bibi ti boji gbogbo awon elai gbogbo awon woli elisha gbogbo won lo ni boji aisaya ni boji emos ni boji gbogbo awon woli nla to je akon ninu bibeli Jesus ni kan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wai won ni o ti jinde o jinde pelu agbara nla re manamana la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa mi na shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahalada akotun titun emi titun owonu e e pade mi nwema lati iworode e wo moto gbagi ele fe sokale ni nwema e bere church olorun ojiji nbi garage yen ago mejo abo nisin akoko merin nisin elekeji isin tusile isin ti oluwa ni kini ke ti aso le ke bere te ba fe a bere laro yi owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ba ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing oyiwa yoku ebi anointing oyin na dani eyin te ba ni egbe dani loni die to ku meji mo fa won eyan lo fe ni so ojo wo lo gba jesus ojo wo lo fe ku tu ole injo wa je mo o be do ba fe ku tu le ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o sato jesus wa ni o ah eje mo gboro mama ibo
1: 2023 ni mo join ipe yi o si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si sugbon mo dupe lodo olorun pe kin to de abe pe yin ni mo join gbon mo dupe lodo olorun pe lenu igba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi mo ti kuro ninu egbe ogboni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogboni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara awon to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo olorun wi pe ona la fun awon omo mi awon omo mi ri se ikan ninu won gan o lo lo oyibo mo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi itoro je mo
0: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to owo igan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iwu bo lo re ojo ti an ba ni owa san idiyele ti won ba ni owa san eje re idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo gba nkan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti n pe ni agbara satani ikani ofuyan lo ma di egbodidi omo lowo eni ni momo yen so nisin nigba to ti denu jesu e wo fokan bale leyin itusile re olufe ara kunu kristi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage e won mo le su ni mama yi engineer

0: baba kan gbo mi nle bayi njo je mo pe won fun oni ojo ti an so pe ojo bayi lo ku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe jesus lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba jesus a pade church loni ma se ribo mi fun o ni ku ikukuku kan ha oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni woribo ni loju anu momo po ti jeje ku je o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mu le sa sa to jesus wa tete sa sala fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun nu aye wo nu egbe won ki won je ogbadun to ba yi tun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni won ran mi se ola aro yi ni oni wa loju anu oluwa ni won sanu awon pupo loni enikan ni enika ti aso wa le awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obura ni mu lowo bo ba ni wan kachif meji mantu meji ni je be a joko le a wa mo gbowo soke inti mo fe ri olohun ke se pade ti ope e to le dabi eni ko fe pe be oju ti gbati ma gbowo le won otan o si ki pe ngbati o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se ndun laaro yi
1: mo ba mi san gbogbo gbese on mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o ti nwa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun lenu ojo meta o ti bimo ati se iku mo mo dupe lodo olorun fun mo mi na tu wa ku leyin ojin lenu ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tun wa gaju nbe ni pe o ti to 17 years nisin ti won ti peg mi si oju kan na ni bi ise mo dupe ni owo olorun pe mo nreti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade o ku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odo olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e seun mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now bomi so se bi puruntu ni ya ti nsoro ni to re won kan ni ha boya ya ti nso kan tan kan tan ti o mo tin wi ni nlo bi lo ti se gbe ogbo ni ri panu e mo awon yi mo ti won se aye lo tan won lo nu e bi ogbo ni mama ipade wa tun di church la ro yi e je mo lo gbogbo yen gbe owo le idodo yin oluwa lo won fi aye awon kan dara nu ame kwa bahala dash agbara tin faye yan dara ninu christi bo se faye woli yi dara agbara yen wonu ipirawo e lo ase yen wonu aye re lo ogo yen wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ o wu ni ka jeran pelenu o nfo fun ni oje bi ki program yo mo tan mo gan ni ndun mi mi gan ti mo nse gbogbo eyan omo olorun eyin wo le fe ka se tola e mu ore anu jade mu ida mewa anu jade mo dashi tin ba ni o dashi o le bolo ndowo po ko kabamo gbogbo omo olorun laaro imo mo mo so ni mo fi mo afi to ba gbo program mu iru mi jade ba mu 2000 ba mu 1000 bo gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu jade account number church ni 19 66 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International you be that the account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International you be that the First Bank ni yen eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni gbogbo omo olorun a ka lati inu iwe Ezekiel chapter 19 titi wo 24 Ezekiel 19 to 24 eyin wo le mark birthday yin loni ati wedding anniversary yin e wa kun le nbi tin ba ti kun bi nisin e pade mi lori YouTube TikTok and Facebook o dekun le Epaphras gbogbo eyin te fe gba flyer omo re nbe ni Canada mo fe lo ba won nbe ni on the 22 next week ma wa nbe on the 22 oluwa ni lo gbowo le awon na ki anoint won

0: kun to ro pe yo si bo ti e je pa ni osu lawa ose ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o faran ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesus la yo pin si gbogbo eyan mo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sundi dudun fo mo araye ibudo ayo atori su idunu ni 32FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan

0: ojuma to ti la loni oye la keregere oye to wa la o la sowo la somo la sai ku ti je bale oro e ku ojuma e kaabo sori eto yin eto wa oro agba ile ise MTN Nigeria lo si onigbowo re Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: oro agbare o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn oro awon agba ni pe ipa ojo ni oje ka yo gbagbe eji laye ina parakuta ku ojo pala mi o ka ti yeri yeri agbe o dunu eni to fe pon mi nu ri o du won ri pa re ni o bakan na ipa orun ni ki je ko ma ara yo gbagbe ise to orun se yo je kara won gba yagi yagi bakan na yo je ki nkan okoko tete wo to ba wa doru gejo ipa ti osupa nko o la won rin laaje ni won o fi kin gbagbe re wi pe o mu imole wa oru si dabi osan ipa wo ni won ko nu aye awon eyan na ah awon oluko wa kan be ba ba ranti won a to mo se adura fun won pe ledumare gbogbo obi tan ba wa ile re awon kan be to ti ba pade nu aye to ba ranti won o mo ni ah ledumare o tu wu bi ki ri eni yi ki ser so ore fun ipa wo lo nko ninu aye eyan se ipa ti won ran ti re ti won ni ha eledumare ba wa sanu fun won abi ipa ti won ran ti ti won ni ha ase e mo ku ipa wo lo nko ninu aye awon eyan se a le fun eyan lowo ka kopa ninu aye re a le fun eyan ni moran ka kopa gidi ninu aye re a le ba eyan pe eyan eni bayi fe wa o ka si lo ipo ta ni lati le je ka yo ni ton ko tun da se se bo lo se lu ni wo ebi gba to fe gba ibo lo wa awon eyan e lo so fun won yi ki won wa gba re si ki won wa gbe wa ko to da si ko yen be bi ba pa won nju n wodo won o wodo won awon nu ni wodo re ngba to ba nilo won a mo ko panu aye awon eyan ni bo ti le wu ko kere to to ba mu eku fo ogoku o loju ona lati mo je kogun elomii ti oni ri ngba to n bo o ti kopa lati da abobo elomii niyan je eni ti yo mo kopa re laye awon eyan tori nta ba se loni etan ni o da to ba di lola ko ipa re ninu aye awon ti o ba n ba pade lojojumo oro re o e ka ro
1: oro agbare o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba82 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku ka

0: e ka bo pada lati oju de oja ikoni tais fm le ngba baba fe ndo ni eje tin lo lowo bayi ah alare bi si wa won ti wa lojo agba kin e karo
1: karo gbogbo ara ile ajinde ara yo ma je o
2: ami
0: ami e sun ah ninu awon iwe royin ni are orisirisi royin ni o ti wa nibe awa mo loko kan ati jeji
3: oda eja ti apa bi bere awon iroyin to je pe lati bi ojo bi melo kan ni nsin e na lo tin foju lede ninu awon iwe royin ojojumo wa ka bere lati oro to ni se pelu ti itusile awon ti won be lakata ajinigbe ni ijoba bile orire atupe lori awon igbese to tin waye lateyin wa lori oro ohun ati lori a nsetoju awon ti won dola ohun to si je pe iwe iroyin fidi re mule la aroye ninu iwe iroyin ti Nigerian Tribune pe awon 35 ninu won na ni won ti wi pe ilera won o ti toki won tu won le ki won mo lole itoku na won mo se wo ti won ba dele laarin awon 39 to je pe won gba itoju ama awon oro kan ti o ti wa jade ninu awon oro ti gomina Seyi Makinde ti won so pe adupe o lori itusile awon ti won do laye amo pe igbese akoko nu o pe igbese keji to ye ki won gbe ni nsin e na ni lati se wadi to lorin lori isele na ati biru fe nkan be o se ni waye mo won wa ni ke senta da se lorilede Nigeria o pe awon o ke si ajo isokan agbaye lati tu wa ba awon foju wo oro na ki won si tu shudesa le koko amo o ile asofin agba won ti wa soro lori oro ti gomina Seyi Makinde so won pe ewo tu ni pe an ke si ajo isokan agbaye ki won wa mo ba wa mo se wadi se gbogbo iwadi ati ijabo eti ile ise omo logun ti won se ati awon ile ti won ti fi lede lori oro yi na se o wa to ni ti gomina Makinde ti won tun fi so wi pe awon ke si ajo isokan agbaye amo in ta won ara ilu so na ri pe ta ba ke si ajo isokan agbaye na se ko wa sin to wa buru to be na be be in to ko se nikan waju se nikan eyin lo ko se lomi awon kan ni pe ijabo ti ijoba ti won ti fi lede lori oro na eyin o na to abi ki la tun se wadi le lori agbakin igbele yin fi si lori oro yi abi oju wo leyin fi wo
1: e se gan ni opeta danbe ni wi pe olodun da omo yen pada
3: adupe
1: awon ti won si ba lo na olodun ba ara won bi won loju
3: yo
1: seri mo man so dada lo lede Nigeria ta wa yi oselu po ninu nkan ta ma se e ri pe gba ta won mo ilo wala po bring back our girls opolopo ti ro pe bi oro di keyboard lo tun ma ri owo ta won yan fi se lojo si yen won ohun le gbianju ati se be mo ri pe ko lo go viral oke plan protest ti n wa lori pe awon protest to alagbara kan e ri popore kan wa to pe dark man bi nkan to wa to mu gba to se gba kan ti n plan orisisi nkan to be se nigba ti kini yen o se tori aini igbagbo ninu ara won to o na lo n fa won kan ti n sele ewa koko e ri pe right honorable speaker oro tan so pe won ni nkan bayi ni won beere 1 billion won beere suv won beere kini kan lai ri di yen fi mule atori si se awon nkan miran ti won se seri emi kan fe ro oga wa olola julo gomina pele oyo ni seri awon gan kan wa e ri pe oro kan tan so ni bauchi oro yen jaran iran ijo yen na ni won release awon mo tori pe oro tin sele yi nkan sele lo ija yajo boya n tawon eyan na ri ninu e na ri pe o da pe n tawon to ya ko je nkan aye pamo o n da sona bomi ta ba wa soro UNO sovereignty state ni Nigeria je ilu olominira to da duro independent state ni o da duro ti eni oro ta ba yan youtube afi to ba je border to border boya bi Nigeria abi kutonu abi Niger kankan bebe ati Mali ati Cameroon kankan bebe lo in la to mo so pe anke awon gangan le pe private investigator lati wa ko ni di UNO ko ni di anybody kankan so awon yan so labe ni poke nigba ta won soro yen won ba won na lere pe oro security vote bo won se oro eto abo ise wo lawon amotekun se so awon amo yosis kan ti won bi won ti won bi awon ta won no pe awon na gi so fin awon yan wa mori sisi oro wa to ti sele ri pe se nigba aye covid se ayi won so pe ko si ti je covid leyin gba na won lawon ni covid ata orisisi nkan be lo so nipa adi eyi nigba toro ba ri ba e ri pe won o si around bauchi ni won wa o si loro ti won so ni bauchi lojo yen o ni nkan to mu wa ta ba tin fi emi ati dukia so selu ai se be ni pinle oyo ta ba tin se be yen you need to cause akoko na o ti wa ni ajo ajo ko ti tojo merin meta ti won release awon me o tumo si pe o kaluku na ti wo lori ora n fi se oro oselu in lo fa to fi n da bi eni wi pe nkan mi to n je jade e le ma gba tara yin are ti n be nbe o eyin na fe lo ku are o are ti n be na fe lo si o arin eyin oloselu ni yen sugbon ta won so pe mi ati dukia oju se gomina ati are lu ni e ri pe in to sele ta fi ki awon mo le yoruba ni pe ka roju pe won se daada tori pe ta ba jigiri ibi kibi lati ma ra won kan ti o buru ju ta arin etele lo so emi o ba ro olola julo pe kan ro emi ati dukia because ngba te ni meji ba nbara won ja federal ati state awon tin be ni lulu yen na ni yo mo ri ba kan so la se nro won
0: agbakin eh na so nisin ninu oro te so bi gba te ko won fi oro nse oselu yin kankan o fe je yo nbe ki lo buru nu pe ki gomina ni pe ki ajo UN se bi orilede wa Nigeria wa ninu ajo iso kan agbaye o si ni bi ajo UN na se nda si oro orilede Nigeria ni apankan ba bi ni ikun ni gbawo fun awon humanitarian something kankan ki lo buru mo fe bere ni pe ki lo buru ninu igbese ohun awon kan wo pe ti gomina so ko buru se mo fayo se jade o soro o so bi gba te pe bi gba ti gomina se makinde mo nipa isele jini gbe ohun lati wa gbe ara re mo nigenige bi aro ni ni gomina fi pe ki awon ajo sokan agbaye na ki won wa bo adasin ati pe keke bi gomina se pe awon ajo sokan agbaye pe ki won bo adasin so tumo si pe bi gomina no ni gbagbo ninu igbese iwadi abi igbese atolorilede Nigeria ni tori ti won ba ni gbagbo nu re dada won ni kese ara ata into ba fi mu orori ilu to fi so ba melu melo wa ni awon mo leyin ta wa ja ara ilu si gbagbo ta wa na le mule nu igbese ijoba
1: akoko na every governor is chief security state here fire she o no fire she in tin be laarin won fi ju ko lura won in to jo n be laarin won lana orejo ni won nigba won gba ijoba ati wiki loni won ojo simo so in to n fa ta fi jo n so ko lura won niyan in lo fa 50 billion jo awon bodija ikankan oba ladoja ati bebe lo sugbon ta n so ni pe Nigeria wa ninu aso akagbaye ni bo gangan se bi matose lo ni gbogbo nkan ewo melo gangan ni won ti se tiru nkan e ba waye igbese wo lawon gan ti gbe ta ni won ti so fun ta won gan ti se wa yi labenu ilo faru nkan e soro oselu lo fa abi pe awon ajinigbe yin se tan se e wa wa ton mu awon mo wa nbe nbe so sagodigba omo lewe nbe nbe atawon iwadi tan tun se mi to tun link ma won mi to tun se iwadi mi lowo ti UN ba wa UN o report ifun won gbogbo ayo si mo kini report UN se kuro kan ti gbe ri pe file yen to palapada kan be lori table mi file yen ni se ko ti jaye do ni na kiro ni daru
3: so eso agbakin ka tun lo si iroyin mi ninu we iroyin ti daily sun lo wuro ni ti a ba doju iwe kefa anything she are ile asofin agba won fi oro kan lede won ni o se se ko je pe awon tu pada joko ki won tutun wo lekan si won ni ofin to de eto edibo todun 20 to won se atunse si lodun 2026 new electoral act 2026 gospel apabio awon pe ngba ti awon be sin wo ofin ohun daada pojo wi pe awon se ofin tako ara won ni o pe tori ofin ti won se ohun bi igba to je ki opo ninu awon ti o ye ki won tu pada ri ticket igba lati dije ninu ile asofin asoju sofin wi pe opo won in lo fe padanu ti won ori ticket ohun gba pe o si ni asopo mo awon atuse to waye lori asiko e ma se consensus e ma se direct primary nkan kan pe o dabi igba ti awon mu ofin ohun to tako awon tori won o janfani ofin ohun bo ti to ati bo ti gege bi won ti ko sinu iwe iroyin ni o amofin agba ki oje se ti o
0: am of na ni
3: se abe yin na se wo wa we ti wa ni law school na ni isin ga lo za du jari se ofin ti won ba wo wi pe ko do daada lodo ti won so wa
0: ti ko pe won
3: eh ti o pe won so to ki won wa pe won pada to wa joko lati se atuse si gbogbo ofin ti won ba se logbodo pe ni abele to ba je pe awon araalu ti won ba nfowo si se bi araalu ni o ye ka sofin fun abi bo wa ni
1: awon eleyi o so ara won ni won ofin melo gangan to je lori awon ko sise lori won ofin araalu nikan eri bi to tun jasi opolopo won lopo pe won oro papute ti won de awon na lo pada mu to mo Nigeria ba mo to bawo yen ni pe ogun ta mo jasi necessary iru ele lo e ka jasi ofin to ti mu yen o ti mu won ni o lo si ayipada re mo internet pass tan ti bowo lu kire to wa kiri o tun mo si ni pe ife nu ara won ni o ye ki awon o need to mo wa to wa se gomina o lo bi kankan mo odun merin ni gbogbo wọn wọn òṣìṣẹ́ gidi torí pé lọ́sẹ̀lú máa wù wọn kan wọn máa ronú ọ̀lálẹ̀ pé nké ọmọ àwọn tó lẹ jáde ẹ̀yìn lè wá wù fún òṣòfin capital punishment báwọn ti ń gí ọmọ mi àwọn ti ń dà lóru àwọn ti ń kówó jẹ tẹ́ni tí kówó jẹ ọmọ adájọ́ tí kówó jẹ ní ìta àfi jásí bá a jásí. So àwọn tá ní national assembly wọn ò ronú bí ìjọba ṣe bá lù ú ara wọn nìkan ìdí tá a ṣe wà bá a ṣe wà ini o je ki awon ipada ko waye nigba ti budget ba je 100% 70 bo sodo ti awon ajo risi ajo fake ti won budget o fun to lo create o won bembe o iwa daru dapo ibe yen lo pin si ko lo sa Nigeria ni oju oni ti wa
0: ami ami ah ninu iwe royin the guidance lara royin ko wan be to ni o nse pelu oro epo robi lagbaye akalana ipe la kadi tun wa ile ayan orilede USA ati Iran o ti fana oju se pada ti won tun gbegbe se itaporo gan se ara won leyi to ipe lati $76 epo di $80 ni agba kan inti ro to ti jade laaro yi won ni pe o ti lo bi $85 bayi iroyin mi na tun wa jade pe Dangote ni bi ebu fopo re ibi ti awon eyan tin gbepo depo re pe pe bi $100 $100 o tun ti gun ori re bayi to si wa je pe to wa tun wa ni se pelu pasi paro owo le okere nkan kan tun lo bi 1.84 billion wa ni pe o ti ja lori awon marketer bi pe dollar ni wo fi ma ra epo lati odo re bayi iroyin tun wa so to ja sumo gbere bi pe eleyi yo tun je ki o se se ko tun mu ki agbara naira wa ko ja wale eji ka wa wo o ni ye ta ara epo lana ni aro yi o ni ye to tun wa nu paper la aro yi te ba si ranti nkan bi ose kan si ose meji seyin ijoba ati awon alagbate po won se fanfa la ran ran pe nigba ti nkan ti role lagbaye se boye ko ba wa na ni orilede Nigeria ko role lara wa won mi nigba ti o se le sin mi ro bi won ti gbepo mi lata na yen o ti won tun fi owo kun ni aro yi ibo la ba ya raja
1: ba lo ni kọlọ ọba kan kó tún lu wa ṣe fún wa àwa tá à ń bẹ nínú ìlú ìkòkò ni wa àwọn tí ń darí wa àgbà àkókò ni wọn oníkálukú wa ń jẹra wọn ní ọ̀sẹ̀ tó lọ ni mo gbọ́ pé àwa láàyè ti pọn ju kẹ̀kẹ́ láàrin US Iran àti Israel ẹ bá wo eré tí mo bá débi cooking gas tí mo sáré lọ rà á torí mo ti gbọ́ níṣe pé ó tún máa escalate tó ti bẹ́ẹ̀ lọ mo si máa ń yan wa nkan tí ò wọ́n yóò wọ́n kankan sí aṣáyé lọ rà àwọn abátagbára wa ká ṣé bá sì máa bá lórí Nàìjíríà nù tí nkan bá lọ lè à sọ pé ìta nílọ́wọ́ láǹta tó bá lọ sókè à sàrégbé sókè kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ara wọn tí ò bá sí rí regulation.

0: yo mo jo mo niyan ni gbogbo awon kiran ti geso bi in to fa niyan Dangote si lele in pawo ni private person ni kilo de ti joba o le ni ti won se bi to ba ni ti e o le kantanto e ti ba ba fan kan e to wa labo si e won ta ba si o ton tara lu o ti joba won mo ti in ta so ni mo ti soro iri daada lai mo ye mo ni laye igba kan awon gomina ta ni kini won ma se ri pe tepo ba ti fe ri bayi awon ni won o jade me o la ri e me lo gangan la ri ile ise are ti won condemn awon eni awon asoju awon ajo ti won dakale pe ko ma mu awon yi kini won se lori e won o se kankan awon na ati nbo ti lepo re pa o awon na won o tupe won be lo ni won ni ile epo so iti ta ti ko su wala ta wa niyan o ka lo ku kan e jele gange sa la oyan se e wo ni isin so ingba ta mo pe wala Israel ati US ati Iran ke pari kilo ta wo je ajeseku pe to ba ri be lagbare ibi ta gba lo re afi ki wala sa ma sele lori Nigeria ni Dangote seri emi o ri Dangote bu o private ni o ki la se gbekele nkan te se ti wa ke ta wo le ni ti wa enu ina la sa nle banari ka ko fise epo wulo fun wa ta ba wa le ko ki la mo si Olorun tun Nigeria se o o ti swear everybody
1: mo jo su
2: Olorun ji ka na re o ka lo ra pa mo ka lo ra gas pa nbe ina se ra
1: ko ni suwa ko ni re wa abi en la won sare lo
2: abi
0: owo ma pisi mo ti
1: owo kini e ma mama gami mo gami o
2: ma tan mi
1: abi e ja tu lo si iroyin mi ko fe si we iroyin to jade la ro ina ti o tu gbe iroyin yi oro lori pe won o topin pe won o topin pe eka kan ti won gbe jade to je PFIPC ti won si tin pe won tona wadi lori oro ohun lori re ni isin ile ise olopa won ti fidi re mule wi pe awon ti mu eni ti won gba wi pe o pe ohun lohun dari eka na iyun omoba Adeyemi ra won ni pe ibi kan nipinle Osun ni abule kan ibe ni won lo ri e fori pamo si ti won si ti fi kele ofin gbe won ni bi won tun se mo te si waju lori oro ejo re ibere ti awon kan se ni wi pe akoko ile ise are ti pase latodo are orilede Nigeria wi pe ki ajo ti o n bojutu oro iwa odaran ati awon kan mi be ICPC ke won se iwadi ologbon ojo to je gbendeke ti won fun won ki won si jabo lori oro na ijabo won won wa tun mo ojo to kan ti won doran la si lori oro won amon ICPC won ti pari igbese ti won ni isin o ile ise olopa won ti fi kele ofin gbe Adeyemi awon kan ti ni wi pe bi o ba si pe boya baba na boya won lebo leru bi nkan kan pe ki lo fa ta won na fi lo ri fori pamo si bi ti won fori pamo si ni ipinle Osun legbe kan na awon na tun ni awon sa fun emi won won si tu duro lori wi pe kini yo ke sa da se o
2: irin kan si jade lana na to ni pe 400 million oni ohun ya di ohun fi sejo ko won le ba ri ipo na gba on benu we royin lana
1: tankowo
2: fun ta ni won ko fun ta lo gba owo o si na kalebu si awon kan to wa ni igbanu ase ti won jo nba ti won ba re sise papo
1: a mo poro tin bele ojo looto amo o ye ka si le menu ba awon kankan lori oro ti o waye lori bi o ti je wi pe won lo ri fori pamo won la won sa sala fu emi won e mo pe lori isele yi na iroyin ti gbe saju pe enikan na ti ohun na ti o wa ninu awon iwadi ti won se o ti padanu emi re e ibere ti awon omo Nigeria tun bere na tun ni wi pe se a ri bi kan pato ta pada fori ejo yi ta fi so abi yo ko tun je wuru
2: e jade jide oja a nbo ta ba ti de e wa pa bi yo abedun re e ku kale kan ni 30 FM le ngbo esun

0: Lotto ona toya lati so de millionaire
1: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
2: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun seyi ati tun ma sopo lopo ru e loke epe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lo be weju gbegiri ila e foriro eran pomo to kata mora se korobo to suri amala la fi jo ma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala ba kitan laari iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laari iseju aya of any form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katu yaya tu yaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to ba gba mu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala first 32 FM 94.9

0: wanti ba bebe. Oluwa dogbe wa ga, Oluwa dogbe wa ga.
1: E kaabo lekan si. Ibi oro ti Emperor Peter ti an fi se fara un. Ibe ni o wu me ki n gba wole ko le ye wa daada laaro tuni.

jeki fun yin ni update kan mo para soro ori oro ti mo nba bo le kan lori akori ti mo fun wa pe o nla ba sise big baba ngba ni ka ma roju life will test you but your resilience isn't something you are born with oro ara mi ni won fi se are kogbon fun yin la ro toni ki won na ki n to gbe mi subo mo ba gbe won na lule mo so fun yin le kankan ni oro ti baba mi so fun mi ni ti mo para wa so fun yin o ti da bala meta ba n ko ni pe mo

0: e ma mi ri ni di machine ba on ke si ma te pe pe pe ki se ma download bo n ba ni bero ti bo mu bo o tin ba tu fun yin ni asiri kan para mi ele ni were leleyi o mommy to n gbo mi daddy to n gbo mi je mo pe temi ba fe kawe mo mo tun play music yes that is Lamidi for you tin ba fe sun mo mo tan radio le
1: aye n fe ti wa a fe ti won
0: ti ya victor ba pose ma se bo palo ma lo sun radio o nkan kan gboro ma dukin to diju ni

ade bayo ti abi yo ranti sugar ko ni mo pe mo di ru nkan be mo wo bigba ba ngba ni ka roju ti bo fi si wa lowo la ro yi ti bo ni ka konkan le nbe ma soro die lawon odun kan seyin emi ti di ori radio ile akede ati ti ba sorun ati ti ona odife road gbogbo e ni mo gba koja ngba na labe delejile o wa di odun kan awon olorin kan ben lui won tin won lo gba lowo bayi koda ikan se birthday nu won going to 2 years now emi na mo wa ko bi ta da sira wade delejile na lo mu mi mo won oga ti gba se jonjo kan mc ti po crystal we wa lo se leni bo mu awon people yi to ba gbo awon mo re ri bayi won ni se le a le sisi awon sa olorin ni won awon lo gba inawo yen o je school to wa ni bi general gas opposite ile epo abo olowo yen ki da pe ibe yen ni general gas na school to wa legbe titi yen filling station face bi ati olorun na si ibe yen ni venue event yen yen mo sise tan won ni ah ile na da se ma fun awon number awon le ma pe mi mi ti ma so lori radio akan ma nle kaakiri pe en ti o ba ti won ba ri won le pe a si ti kose asa ma rin kaakiri agaga ti jinle ba ti ni program a lo boga ba n jade na ayo gba wa lati ba won se eto awon to je staff na nu pe en ti e ma pe ki lo ko egbon wa barista ina sunday amowo mc winner lo ma ba oga se program ton ba ti lo bi kan gba yen asa mo lo na ni awon olorin ti mo wa ni won gbe ise mc ti oga ijinle ni ki lo ba sise yen won wa tun ni mc kan ni osogbo won ni wedding won ni do mc crystal se o le ba wa lo osogbo ah ma lo elo mo gba lodun na lohun mi so fun won di ola okay mo fi sawa dari ngba ta do osogbo mo tin coordinate event lo I'm talking about the architecture of resilience niru period ta wa yi ko se en to plan mo fun o kalukun yi mara won ni o to ba ti lo go won ni omo lo omo de kara ko mo yan boli ni o ke se pe ke se se o sugbon ta da ba royan pe tan na mo fi awon nkan ti o to si yan loyan o pe to pile won ju bayi na lo ni en to ti lo private car agbo o se convert moto isi kabu kabu iwo to nlo kara to fi nlo bi se tele to ba nbo o se mo gbero won ti ri pe o lo na mi to lo mo si finish awa de event ye lo sogbo mo lero pe n ba mi.

kaabo pada latojo oja sori ikani wa deri posonu 32 FM 94.9 ise ya leto eto ademayo ti ameyu ni sugbon abimbola lamid afala mboroki lo nbe lenu ise la ro yi to ba dose to nbo e mo gbohun ti ameyu tori mi tun pada abo lola sugbon e ta tanan re ile yi e je ka wa nkan ka idana ina ta tan e je afi jo nkan mo mo robo lekan lori irin ajo osogbo lede kan ide kan bi ti mo lo lori resilience bi baba n gbayan ki a ma roju o to se e o se eni to ro pe nkan dan fun the person's ability lati run mora ko pick ara e up bi bolu eledo ti mo fi sakawe lekan lo je ke ro pe ara o ni bolu eledo jabo ara ni sugbo gbera pada iwo gbe te mu dani digi o jabo ara ni ohun repeti Otukanu Odongbagbe. Everyone you are seeing today is going through one thing or the other. Ore mi kan ni mo se ipanju mi loso. Mo se ipanju mi mo se loso. So back to oro Osogbo. Eni yan sha ni se mo le se MC. 1 year anniversary awon pa awon gbadun mi. Looto awon ti pe yan ore mi ti won ti pe ngba yen. Na. To ti pe toruko e ti wa poster. Ti photo ti wa poster o se se ko ma gbo bayi o na nbe lo radio kan won ni sugba gba awon gbadun delivery e pe awon mama yen ma so fe niyan pe ko affect owo e ko affect emi na to cut a long story short won pe emi ati ore wa won pe wa sinu ile won ni nkan ko so owo e awon ti pe but awon fe ke mi lead okay asa jo se event yen ibi ti ona mi ti la lori radio niyan to mc mo nse kakiri gbogbo radio tan lo wa na lo wa sponsor re wa emi ti won ogbo ri teni wa sponsor wa ta ni ofun mi advert mo ti lo bo kan ri tan so fun mi pe awon ogbo hun yi ri lori radio mo de ti seto wa bus on fi mi se ye gidi ni mo le ma ti lowo sugbon to ba so pe temi bo ninu ohun ah radio yi o won ni awon ogbo hun mi ri nigba yen won lawon ogbo mi lori radio won ni agome le se tun o de mo lo ani ka won yan ogbo so odun yen ni mo kan Ismail Olaniyan Dr. Bayonle won wa si lounge yen ah won lara won tan wo ta fi nbe lon lele yo won si ba wa se fe die won so kale mo wa ri man kan ore mi nbe mi bayi jai popo dipo odo alaye la wa ni jo yen ti ma yen ti pe mi joko pe oni wa emi nla ponle agbalagba o olomoja kabuku mo ni tomo eke gan bi se ko awa nu mo le ki ode bi ko so pe ogbeni o tin di eye service bo se ko awa niyan ma agbalagba le won ni ogbeni wa jai popo ni office yin gangan so ngba mi dipo office yin gangan ni ma yen ti pe mi oni wa so mo mi mo ni mo mo yi sa oni bolo ti mo mi mo ni bi bayi bayi oni rara mo sa njuwe gbogbo awon tori awa ma ntoro mc kaakiri awon restaurant bars lounge ni pe e je ka ba yin hanko event awa na la ma bolo ni gba oruko kaakiri so mo sa ndari gbogbo ti mo mo oni joku oni radio wo lo wa mo ni mi o ti sin radio kankan kan gbianju kaakiri ni bo mo ti gba yonda lowo oga mi oni so digba to ba to ku kaye to mo ni ah irewesi ba mi emi a ma mu bia o ti yan lo mo oni so digba to ba to ku kaye to mo ni awon ti ma n gbo yen kaakiri you have what it takes o je lo belon abi ko fun ma won parents e kan gbianju fun e dipo lodo yin ni mo ti kuro njo yen mo lo le ni mo lo bayawo mi nu ile a se fresh gba yen o mo pe mo ti e wole boro owo ti tanu koro mu nkan se ko si bi mola o ya e abi ko fun e lowo si ni kaka ki n soro omi lo n jabo loju mi because mo mo ko mo ti try
mo ti gbianju amoye bi wo si mo ti lo so mi ti kini mi ri ni radio kan nigba na oga yen ni ma la mole won be laye nisin oga yen ni iwo lo o lo edit o ye mi so nde o wa mu afemi bayi o pe ni demo I swear ko si bi se ye mi so nde o se ni wa nu se mi oga to ko mi se gbara ye mi so nde koja ijile gbara ye mi so nde koja emi ko se labe ye ijile won ti ye se mi wo won ti gbo won ni o lo edit o hun ye mi so nde wa mu abi bayi to God be the glory ajo pade platform to ga mo le mi ni lagbaja sa I'm not rich, but I'm comfortable. Ebi ti mo lo on resilience mo de ni ma soro Adebayo ti ami yu. Eni to soro fun mi ni ba odo awon dipo yen. Oro to so pe o je ki lo gbadura abi ki sumo awon parents mi kan gbianju fun mi. Mo de so fun yawo mi, yawo mi na gbawe. Ti Maki ya Victor mi ogo mi geshin obirin o. O dro pinni. O ni jagba we jo meta. La ba beri awe jo meta wallahi jo kan mo gba. Iyawo mi gba meta. Jo kan mo gba. Fun mi gba meta. Were were ba se rin de Radio Nigeria niyan. Resilience ti igba ba ngba o roju your ability to detect yourself while going through pain will determine your survival. Onku mi kan be Aisha bi o egbon adugbo ni ewo mu lowo bayi won pada bo sori Radio Nigeria o ewo mu lowo kara o le oga wa Olorun to ba Yusuf Anakum aboro ikan wa ni ewo mu lowo o wa fe ewo yen o te o fun ah oni ko dun yin ni sa oni ohun gboro je ki ewo yen mo pe ko ri bi de si bo se fara ni mi kara ni ohun na ko ko lara mi ni lo se squeeze e so nkan to ba ti de ba o gbona explore in that same problem how you can survive Ade Radio Nigeria Moniya Olorun ba nke awon ga wa kan gbogbo te ba se fomo kekere lo lola o mo ti ran laji Dr. Bayonle anti mi nke amole atawon kan aye igun a bere pelu 5 minutes igba yen Adebayo ti ami yu nbe labe oga wa kan Kodri I'm sad. O me love your gawa kan Kodri I'm sad. Okola. E ka rosa o. Ghana no wa gba kan bi e ti de Nigeria mi mo. Ti ami yo se mi lo bi o tasne ni oke ado lo tasne ti je jade. Emi se 5 minutes kan. Emi ati oga wa adviser nse 1 hour kan lojo Monday ibe yen ni mo ti mu oruko oluwa mi ki olorun mi kra jade resilience in whatever you know that you are doing ibe yen oluwa mi ki olorun mi kra ti jade emi gan bossi ti abi yun tele oga wa Kodri I'm sad ojiji ni ori ofe oki ado yen wole won ti shop yen sin

o ta snatch program kan gba yen to je pe very adorable n to mu so le oye mi o a po ju ebun ogun ni ngba mi o o je soro fun eda bi temi na nkan ti mo mo se po o tin affect mi ewo ni o do nje fun mi nbe ewo ni kin sun le content ti o ta snatch fi bere loke ado yen ta iselebu to wa won eh omo ti ma ragba fin to won ba tennis won te bati ni won a mo so tan 1948 ajo bere lori radio ni o ma lo won se podcast bu mo ma wo mo se mo miri daddy ju daddy lo awon ira won agbalagba fin mo gba online radio de di radio ko so pe ara aishara kan na o jura won lo o ibi aforiti bi gba ba n gba ni tori ngba na mi fe soro tan ni o tori awon kan mo ran ti pe ye sa awon mo idi mo wo

won ni pe si agole mo jare tori ara ile na gbodo eyin na ti go through nkankan ri abi o mi to je pe eyan na yi je eyi je e je ja bira wa lere nisin egbe moto da ri en jade lo traffic wa sele se so kale nu oko e foko le ni you seek alternative is that you wait until the traffic e ba clear o le pe ni abi ke wa detour ona ti o diju ibi te fe gba ti o do pupa yen lo e sha de bi te nlo e se to ni pe njo ti mo gbe okada mi dani lodun kan mo sin ni ginseng ki tutun mo se ra ni ni ile po fujo ni wo road bi o do bi se sele ni mo si lokoto gbogbo apo tun apo si o ti di ko si bi to kala le gba jade laarin oko kankan mo ojo si na mi pa mo be to fi da oko lo mo e se fo kada mi le kin lo okay what to so pe o le mo esin to wa ni ku lo emi na ti ronu ku ri o e ma yan tan yi ke ise kankan e meji mo ti ronu ku ri e meji abo omo I go kill myself kin kuku konu wa lie so to ba lo kin lo da to ba lo kin lo da iwo lo lose ti gba ba gba o roju iwo na ba gba fa were won paro rin won paro e ah bi wa gbo roju ma soju opo pe le in to mo to fi le sokale nu oko ti o do bu ti mu on ko foko le nbe definitely o gboro sokale nu rin ajo aye ta jo wa nu re agboro jo la ni a jo mo fa lord en ba ti simi omo trebo nu ti e bo

0: won fi asiko to ku won fi jin eyin ara le na e je ka mo iri ti yin na pelu bi gba se mo gba yan ti yan mo yi je igba gba bi mola bi were o wo gira ni o mo ko wa ma ro pe no so when these things were happening to my dad it means life is just like this ba se ko we aye bo se ma ri niyan iwo to ba ti le struggle o le yi je 070-0050-000949
1: +2 34 90 62 00 949
0: Hello.
1: Hello.
0: Eka
1: Eka
0: Yes, my mommy Elizabeth koi.
1: Emi na ni Ekweto.
0: Kara ole iya mi.
1: Ekweto.
0: Yes, ma.
1: E pele kwataro.
0: Yes, ma.
1: Ya Elizabeth ni latojo.
0: Aba yin na ti koju ru ntoju ti wa iriri ni. Eyin le bi wa net ri ju be lo.
1: Ti baba n gbayan.
0: Mm.
1: A da bi pe Olorun ko yan sile.
0: Mm.
1: Ah. A da bi pe boye eyin o ti e lo Olorun. Eyin a ma jiya bi arufin ni.
0: Mo tesi ya o.
1: Ah, eyin o ma jiya bi arufin bi eni si o lo Olorun.
0: Ah.
1: Ugba teyan ba nle ni aforisi. O n gbogbo yo bo si ko to ba ya.
0: Ni
1: pa agbara Olorun.
0: Mo ni gbagbo.
1: Ko eni si o la ila ko jari o.
0: Mm.
1: Mm. Ati pe a ka ro pin pe abi ka gbe nkan je ni.
0: Ah. Mo ro dada o.
1: Olorun lo ma nsa mi eyan o.
0: Beni.
1: Olorun lo ma nsa mi.
0: E seun ya.
1: Eni so tan lo

0: Kai popo ore mi pataki. Ora ti suru suru. Oju ti ri o. Eh Olorun. Je ni tanre, je ni tayo. Olorun ma ba gba je fun wa ilu e karo.
1: Ore wa lamboroti.
0: E karo sa o.
1: Oloye Ismail omele yele doko temi o.
0: Kara o le sa.
1: Ale o. Ti e bi ba n payan. Eyin o ro pe abo won ni yo mo titi lai lai ni.
0: Wallahi e bi gidi. Ah.
1: Eyin o si pada yo.
0: Wallahi.
1: Tori e bi pipa ko lo titi. Ayo oyo ko lo ti wo to oyo tinu re ti wu re ran bayi. Koran ti pe ni o tun po o tun pada bo apanu.
0: Be ni.
1: Aye o lo titi. No condition ko permanent ko condition to permanent. Po me yan. Gbogbo n te wi yi nisin ko se ni ti o ni ri ti e mo nibe. To. To Olorun o yo se alekun la kai daada fun yin.
0: Ami sa e seun o.
1: Olorun.

0: asiko ati ma dagbere nsumo were were lori eto fun taro to yi Ishaya lori 32 FM eto ti Amiyu Adebayo otasne ni Shubala yemi abi mbala la mi idafa la mburuki mwa de lede moso kwete aba rispana ama nuluplaya ni 32 FM. Amo mi mbembi ya kiko mendo lakpo. Olong wa lai oso tayo, I swear to God. Otoni pe wan soro, radio e jake mina soro, mofe ma soro. Otoni pe kishati ya ni lokan kwe mofe she. Aja ki mprese koma ba wanyo koma ropo tite bitu unlo ona shiji. Okay, lo ti ma fon, ta ma woyin, ta ma gbowo nje, a ma gba salary lo wo re lagbara Olorun. Absalam Adigun la moju ero ta jo nse po laaro toni. Dan Fulani 32 FM. Eya mi oluran ti odu gbe mi, mo rowo yin ni ahin o.
1: Ama to gbala mi ko jo ga ye kan ye ninu oko
0: Olajumo ke Oladun ni oye lami e seun Duro jaye na fisat Emi mo kango mi were were atun pada bo lora logo Olorun sugbe je ki ma deni lagara enikan ni oga wa ti o se eto iselu le gesi won ti e ka rosa o
2: ga
0: hello
2: Grandma Adama Tiga.
0: Grandma Maka Roma.
2: Ah. Akweto.
0: Oh, mami o.
2: Ati ala anto ye ni tan o.
0: Ami.
2: Aforichi. Onle longogo.
0: Hmm.
2: Ke ba ti montongwa. Ke ba ni gbele gbele gbele.
0: Hmm.
2: Ta. Ede ha de be.
0: Hmm.
2: Amta ba sokun si. Ole omu wa de be.
0: Ami.
2: Ole omu ti ni lenye o.
0: Ami, mami o.
2: Ito yi. Ari ko se ni oni ki sa ri ko gbo o o se my dear
0: yes ma e ko
2: so
0: yes ma asun ba ma lo leni ma tu pada wa lago e kan na lori eto eto ba di lola atun mo wa fun yin leyan ara oto tori pe o di ose to nbo ke to pade mo gaji ti Amiyu Adebayo be mo ba ti wa dide ni isin a je wi pe oga wa Olorun to ba Yusuf le ma gbadun pelu eto iselu lede gesi fere fetin you know what I mean and stand up
1: igba la go bi mu wo mo bi
0: ko e se calling ti mi oba so joko la lejo wa laro e e kedi abe pelu oja be ra ticket amala lori 32 fm toro tin wole tan bo tin awon tan tin da fun tolu number to just your dot mi abi mbola la bi ni 080
1: ko ni ba je la lele tu ba le la la lo oba
0: 55 7670840805576 7084 Akpadi Lagumesa Botobadilola Lugolon Eshe won
1: Oya Yibi

mo kiyin e ka san esiku ise lataro iroyin agbaye lekunrere le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 feyin e awon koko to fujilede ninu iroyin na ile ise olopa fi kele ofin gbe awon meta kan ti won ba awon oju irin ti oko oju irin gba koja pelu awon kan ti won ri lowo won eleyi ti owo re to 200 million naira nipinle oyo alufa ijo catholic kan to jo morilede nigeria na lo ti gbe mi lenu ara re ni bi ojo ti lo lori iwe igbelu re ni ile america ni ile okiri awon eso alabo ni ile iran ti je ko di mimo wipe oju opo mos na lo ti wa ni titipa ni bi won tin reti ki ile america ki won tu jogun mi la balere daraya agbabolu kubasi ina lo sese ko gba ameye odomokunrin eleyi to fakoyo daada nibi DJ ti FIFA todun 2026 to lo lowo la bala muludun vector to je gbajugbaja onkorin takasufe lorilede yi lo ti je ko di mo wipe ile ijo in lo ti pade iyawo ohun

a ti kuro ni ipinle yi enikan to ti figba kan ri je adari fun eso alabo ti DSS Muhammad Ngoshe ina lo ti bi pe awon igbese eleyi ti won gbe ninu bi won ti ri awon ti won jigbe ni ipinle Oyo ti won je awon oluko ati awon akeko ti won ri won gba pada ni o sese ki won mo le serufe re na ni ekun ariwa orilede ye nitori wipe ototo ina loro won nigba tun soro ni bi iforowanilenuwo kan lo fi se ikilo wi pe oro ti awon eso alaabo igbese ti won gbe ohun leka na lo se se ki won mo le samulo irufe be ni ekun ariwa lorilede ye be lo tu gboriyin fun awon eso alaabo fun awon ise takuntakun eleyi ti won se ni bi o ti wi pe looto lasiko kan na ni isele eleyi to waye ni ori ire to waye na pelu eleyi ti o se nipinle ti Borno amo to je wi pe o se se ko je pe igbese ototo na ni won yo gbe lori idola won ti won be lakata jinigbe latari isele na ni bi ko tu se menuba oro to ni se pelu awon akolu mi na tutun waye nipinle ti Plateau eka to mboju to oro oju ojo lorilede yi naimet ni won tutu so le nkan si epo sese ki oju ojo ki ojo koro ati leye ti o tun mu ara dani bere lati ojo eti kaakiri lorilede Nigeria ati wipe lati oni lo sese ki awon ipinle kankan na ki won ti bere si mo ni imolara ojo won nigba ti ajo won tun se agbeyewo oro to si fi lede ni ilu Abuja ena lo ti shalaye wipe awon ipinle bi ipinle Taraba Kebbi ati awon ipinle kankan ni ekun ariwa lorilede yi ena ni o sese ko je wipe ojo na yo ti mo fi owo bale lati owuro oni lawon ipinle na iroyin agbaye lekun rere nle sin teti gbo lati ile ise radio 32 fm 94.9 feyin e o si mo gbo iroyin ni ile okere abala re daraya to fi mo abala mu ludun e mo yikuro nbe o adupa bi e se wa nbe ti e n teti gbo wa ka mo lo si ile okere baye tori tabata atoni ni ile okere awon eso alaabo ile ti Iran ni won ti wi pe oju opo ti awon eyan gba gbepo koja ni ti omos e na ni won si gbe pa ti won si gbe ti pa ni asiko yi titi di asiko ti won reti ki ile America ko tu jogun omi nigba ti won se ikilo lori awon ti won tin gbiyanju lati gbe po koja ni agbegbe na ina ni won tu wi pe o se se ki awon oju opo mi ti won tin gbe epo na ki won tu fi owo ba awon apa ebe na nigba ti won tu salaye oro ni eso alaabo lati ile Iran ti won wi pe awon duro de asiko ti ile America ti won yo tu siwo an se akolu ki won soro na ati tu se oju opo ti won ozi won ki won se sile iroyin lati abala ire idaraya bayi ade owo eyin mu fun iko ti Spain Paul Kubasi ina ni awon eyan tin wo wi pe o se se ki ajo ti FIFA ninu idije ti fe ye agbaye to nlo lowo ki won fun ni ami eye agba bolu to je odo eyi to fakoyo julo ni bi idije na omodun makandini ogun ohun na lo je wi pe mo gba warin fun iko ti Barcelona na lo ti fakoyo daada ninu awon ifese won se eleyi to ti waye lati asiko ti idije na to ti gbera so ni bi o ti je wi pe won ti ba de asiko yi ninu iko agba bolu eyi to nso juna ami eye ti won mo fun odo to ba fakoyo julo ohun e lo je mu je laarin odun mokanleni ogun si isale gege bi ajo FIFA ti mo nse eto na awon ti won si ti bere ni tewo gba ami eye ohun latayin wa ni bi odun 2006 to ti gbera so na lati ri Lucas Podolski Thomas Muller Paul Pogba Kylian Mbappe to fi mo Fernandez lati abala amulodun nibi ta ti mo figegun iroyin agbaye wa fun ti asiko ye lati koni 32 fm 94.9 feyin e gbajugbaja olorin ta kasufe omo orilede Nigeria olare waju ogun mefun ti opo tumo si vector in lo ti salaye wipe iyawo ohun yinka
koka ilo mpade ni ile ijo ni betu wipe opo ini wama nduo lokele lati modidu obe lori wipe wama gbapwe wama ole pade ni ti wama le fishaya tabi shoko ni ile ijo ni gba tun soro ni bi foro wani lenu wakan ini olori ya wama ti wipe opo lukba wipe wako ti ele pade ini ti wama yo barinri ajo ife e yi ti yosi ni ituma nile ijo oku mefun wipe oto lorori fu omu nibo tu je kwe ile ijo ilo nti pade nyin ka omu ati wipe lenye odon 2022 ti wanti joshigbe ya wo ino lorori ti fi omu obirin ta won lore fwa won iroyin ti eba fe fi to wa leti ele kan si wa lojuri namba yi tabi ke fi shawo si wa lori WhatsApp lori 0705-655-0949 lojo po email at 32fm.com.ng ke atomo alo ninu iroyin na fun ti asiko yi awon koko amenuba len kan si afi to yin leti wipe ile ise olopa ini won ti fi kele ofin gbe awon meta kan eyi ti won mo nje awon ohun elo to je ti oju irin ti oko oju irin gba koja ni ipinle Oyo to si je wipe oye ohun ti won ji gbe awon ni won gbe sori won to si to 200 million naira egbo ninu iroyin wipe enikan to ja lufa omo orilede Nigeria ni ijo Catholic kan muda in lo ti seku para re leyin ti iwe igbelu re ni orilede America ti ojo ti lo lori re ni ile okere bayi awon eso alabo ti ile Iran ni won ti wipe oju opo ti egbongba koja ni Mars ni won si gbe tipa titi di asiko ti ile America yo tu fi jogun omi ni abala ere idaraya kasi yin leti wipe gbajugbaja gba bolu omodun mokan deni ogun kbasi ina lo sese ko te wo gba ameye odo to fakoyo julo nibi DJ fe eye agbaye todun 2026 to lo lowo la ko tan la bala muludun gbajugbaja onkorin omo orilede Nigeria leka tita kasufi vector lo ti wipe ile ijo en lo nti pade yawo ohun ti o si yato sin ti opo mo ro wipe won o le pade eni ti won yo jo rin ajo ife ti yo ni tumo ni ile ijo iroyan na ni oni ju bayi lo fun ti asiko yi Olusola Momo lotu to si ka si eti igboyin adupe wipe n gbo 32 FM

0: wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan sikie si o ki rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko mi feyin e 32 FM 94.9 Emi re ki onibudu lo so be
1: oruko mi ni Alhaji Karim Ade

0: Hello.
1: Hello, Kaka.
0: Yes, sir. Uruko imi da jingbe o.
1: Abasha si pa masan.
0: Ah, bo ni o. Ore mi, wo bo le ko o.
1: Ade pesa.
0: Bere ele kilo.
1: Bere ele kefa.
0: Ye kan ba mi da ruko ile ko alako bere ko. Ele keji ru e ni Nigeria.
1: Alako bere.
0: Mm.
1: I think so.
0: Okay, Washim. Hello.
2: Sarebu.
0: Da uruko yin bi da tin pe o.
2: E pe to ko ni baje bi
0: sori ara
2: ti aja. Mommy Mary nko ati omo ti o kola.
0: Eh, won bo nisin, won di ton nisin. Ibere na ke, ibere na ke lo le fe.
2: Ibere na ke ri.
0: Ah. Agba bọlu kan be lori ilede Nigeria o gbajumo bayi won gba bọlu lowo bayi loku lodun na se ranti
2: aben
0: eh eso ojo wo osu wa todun wo
2: ko Samuel
0: ehn
2: o para ji
0: mo kuku ngbo yin ojo wo osu wa todun wo
2: October 1993.
0: Okay. Be back. Okay. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello, ma.
2: Emma
0: Casson.
2: Lati.
0: E ka bo sori eto. Ibere eleke lo le fe.
2: Ibere eleke fa.
0: Eleke fa. Se gbo mi dada.
2: Agbaye.
0: E daruko obirin akosemose kan o ngan ni ma ko won ni ere ball akoko ru ni Nigeria first female football coach ah e ma o na tun ni referee oda oburu hello
3: hello Hello, sorry, Buddha.
0: Eh, ruko yin bi te tin pe o.
3: Aye, ale mi si latagbaje.
0: Latagbaje bere le ke lu le fe.
3: Eso mi le bere le se je.
0: Eni?
3: Elekeje.
0: Elekeje. E kan ba mi daruko. Ibi ti ilu ti ile alaja meji e keji ru e ni Nigeria nbu lo wa.
3: Ile alaja
0: meji. Ekeji ru e ni Nigeria nbu lo wa, ilu wo lo wa?
3: E wa Losun.
0: Losun, nibo Losun. Osun po.
3: Osun Osogbo lo wa.
0: Osun Osogbo. Ba mi si apa mi oko. Hello. Hello. Yeah, Ekasan. Olorun ni toruko yin mi te tin pe o.
4: E ri le wa lagbara Olorun.
0: Ah, iyen wa ni kabo sori eto.
4: Olorun yeru ni lato yi.
0: Gbogbo ile nko.
4: Iwa gaga.
0: Adupe lodo Olorun. Ibere ile ki ni le fe
4: oje. Ya wa yo ki nko.
0: Adupe lodo Olorun, won di tan ni si.
4: Iwa si.
0: Eh. E
4: tu se sta.
0: To adupe lodo Olorun, e se.
4: Number 10.
0: Number.
4: Number
0: 10. 10 ewa, 10 ewa. E kan ba mi daruko orilede marun pere. Àwọn ọba orílẹ̀-èdè kankan jagun rí láyé wọn.
4: Wọn ọba orílẹ̀-èdè kankan.
0: Jagun rí. Oda, keto to pari.
5: Hello.
0: Hello, sir. Uruko imide
5: ti pe.
0: The station go.
5: Awuta go yera.
0: Yeah, the station point.
5: Ti la
0: wa ja go yera. Ni
5: ba yera, kekedu
0: kedu. Kedu ko de.
5: Aba je FM o.
0: Di ba yen. Di ba yen kele mo no.
5: Ah, e gbedo ko no.
0: Eyin na so pe dalu.
5: Ta lo la bi ala ja ta lo. Wa mo ta.
0: Yes, sir.
5: Oruko temi ni ogun tade. Se ta so lo yeke. Aya
0: mi na. I remember well. Le ka ba
5: si le tu. Ati ka ni ko le wa o.
0: Amen.
5: Ah, ze la yali yali. Ati fara cash.
0: Wo kuku.
5: Ala gboro gboro mo kiri oko wale o.
0: Wo kuku ngbo yin.
5: Ya le ka wo wa o.
0: Ami Olorun ngbo yin. Yes, sir.
5: Okay, lo lagbo. Okay, si nbe.
0: Lo
5: lagbo.
0: Olorun lo ni ori be.
5: Well. Dada mo de baba.
0: No, I mean na number ki le fe oje.
5: Ibere ke dogun.
0: Ibere ke dogun.
5: Baba ta e jo lori o. Ope token
0: ni baba. Ma light and light nte e ti gbo ri ni.
5: Ope ti ma ke pe
0: o. Mo kan mo mo ju si yin ne.
5: Ah.
0: As pa pe ba se jo wa.
5: Eh, lo se. Albert.
0: E wa fun mi ni orilede me fa pere. Awon e be farabalẹ we jare nbe we je governor nbe oba ni won ma je lorilede won
5: ta jare ja
0: o ma de ni
5: ah lalata a jere yo lele
0: fa ti ti won ba so fun yin e ba jiwo
5: baba ya le ya je gbija mi
0: o baba ja
5: je mi e to ko wa lori je mi
0: o da kuburu Hello.
6: Hello.
0: Hello, e ka san ma.
6: Ah, ma tan.
0: Yes, ma.
6: Eyin la yin ni pa mi pelo.
0: Eh, ayin oruko yin bi te tin pe o.
6: Olajide Adetoyin
0: ata papa. O ma tu jo meta.
6: Ah, mo ma ngba yin a maraye wole aduwa wa lo ma gba.
0: E ti wa wole losan abe ro lo.
6: Eh, adupe lowo Olorun.
0: Olorun ra niyan.
6: Ile ise yen oni baje.
0: Ami.
6: Yo ma gboro si ni won ti mo to gan won si mo ti lo ni lagbara lo.
0: Ah, se bere ni ki won ti.
6: Beni beni, a se se bere ni. E ku se sa.
0: Adupe lodo Olorun.
6: Tata ba wa ni tara ti do yan re ni
0: won. Abi bo wa ni ibere le ki le fe ni so yi.
6: Beni beni.
0: Ibere sa. Ibere le ke lu le fe. Ibere kokanla.
6: Beni sa.
0: E kan ba mi daruko awon ebi meta to ti fun wa ni gomina meji meji nile Yoruba.
6: Ebi meta to ti fun gomina
0: meji meji eh o simple na o
6: se ti won je le meji meji
0: be ni
6: okay Oluseyi Makinde to wa nbe
0: o de ni
7: Ajumabi Isaka Ajumabi
0: Isaka Ajumabi te ba jamu loko ki won gbo so pe Eza
7: Ajimabi wa ni.
0: Ajimabi lo ko babo baba.
7: Ajimabi, Ajimabi o da Ajimabi.
0: Eh, get the question. To je pe gomina meji meji o ko totọ ni won je to ti wa nu ebi won.
7: Okay. Eh, so yen fun wa ni.
0: A
7: to de badan nu.
0: O da ko buru e si ti wa n badan bayi e wa mo. Baba bi alesin loye.
8: Eh
0: ba ro sa. Eh ba ka gbogbo ile nko o.
8: E ku dile mu.
0: Bo wa ni ko lo sa nu.
8: La la la won yawo wa nu.
0: Amen.
8: I so FM ni ba je last hours on in Ghana.
0: Ami Olorun. Ami Olorun.
8: Ade ti wo gba wa lati le ye wa lapapo. Isolo abolo won da bi lori wa.
0: Amen. Won gbo yin o. Won gbo yin o.
8: La ya le ya le Father Charles. Ni de boroboro ala bola.
0: Won gbo yin o.
8: Ko so ro pe gini ta mu bere direct ni ko so
0: ko okay number ki le fe mu
8: number 30
0: in toro ni mo fe fun ye wa farabalẹ ni o toro te yan yan bi e ko atole e kan ba mi daruko gbajumo ni fuji mewa to wa lati le ibadan
8: oni fuji mewa
0: be ni olorin fuji mewa o de ni
8: farisa
0: o me di meji
8: Saidu Supa.
0: Omo di meta won ma ngba lo.
8: Omo Jackson.
0: La kuli omo di merin.
8: Ire leda.
0: Ah, omo di maro.
8: Ire da. Saye Koresi.
0: Yes, mefa.
8: Toskidu.
0: Omo di meje.
8: Idris Alumba.
0: Omo di mejo.
8: Muri Thunder.
0: Oh, my dear, my son. Lori Muritonda Lagoti.

0: Hello? Hello, man.
1: Baba.
0: Ah, Baba fa jobi elutayo.
1: Kala le o.
0: E ka bo sori eto sa, gbogbo le nko o.
1: Alavi alawa o.
0: Akuku nko yin e ka bo sori eto. Number ki.
1: Beere
0: keri la number 14.
1: Be ni sa.
0: E fara bale o. Che ngbo mi.
1: Ngbo yin.
0: E ba mi pa owe marun pere. To ni iyo ninu iyo.
1: Iyo.
0: Hmm. Owe marun pere to ni iyo nu.
1: Eyan meji eyan yo lodi.
0: O ma de ni.
1: Se ba ni loja o tun le.
0: O de ni se.
1: Iyo si obe odu.
0: Mo ngbo yin o.
1: O di meji abi.
0: Mo nkuku ngbo yin. Gbogbo ara ilu ni ngbo wa.
1: Any job,
0: I need your back. Baba, no, really.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Ah, I'm a cat for some.
1: A cat's all going with that thing, bro.
0: I'm all coming in front of me at the Jebu.
1: A cab of Surito.
0: Yes, sir.
1: Very lucky, Lulevel.
0: If we need to be in our business.
1: Ekan ba mi daruko ilu to je wipe o lo ni afara to po julo lagbaye
0: ilu to je
1: o lo ni afara to po julo lagbaye
0: akoko ni pe ilu Nigeria
1: tele
0: ilu Nigeria
1: ilu Nigeria ni o ti da be ke to tu pari bibe ni be ko amo
2: Hello.
1: Hello, ma.
2: I'm a Kweto.
1: Olorun nto iya mi.
2: Tantu e mo ni jona o.
1: Ah, mi Olorun.
2: Igbo le ara gbogbo awon omo yi yi.
1: Ah, be ro Olorun.
2: Awon mu nkan bo o.
1: Se mo pe tutu mu die.
2: Ah, e wa ni won bara mo de.
1: Gabi o ba mi oye yin.
2: Ah, mo mo le ni won bara mo de.
1: Emi wa nbi mo wa nu awe.
2: Amen.

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse san ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Peji asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adehun ati asotele nbe o
3: igbakuga kan ba je lese kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
4: Kubaje 24, 20 meters, 32. Sha ti feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani tore kan te 32 FM 949 feyin e
5: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la tu fokubale abi o ti le gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo ona lifeout international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bolok eluwa. Lagwigwa yegu. Lo jono lo juro. Nelu badon. A ye sodi e die. Owa la ryo shimefa. Kusi wala. Kusi a ryo jiyon. Eko sa ama son wono. Kweli rolon kiesik baile. Ye kweli fokon bale. Ati wetu nyo ju. Ile mechi ilon ta wara wara tele. Tututu ti wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu meri naira. O nilewa. Ijafara lewu. Feni toba mo yon to dara. Wa muti re. Me wakia kia loni. Lori 0916-461-5000. Tabi 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uriu kitenti premier Mokola ilu badon Substant property Udule 14

0: Ọlọ́run.
1: Ogo, ogo asi ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ni fun oruko re. Oluwa aye mi sile mi je oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949. Ewo mi ori oke tin se Mokola Lawa Premier Hill ni Igboro Tibadan si ani ayin. Mo ki gbogbo wa patapata ehe e lo wo mi mo dini. Mo dini bi alubosa kini. Mo kini mo fi iluwo ni efe kin ti wa na. Ibe ni mo fi n kora le. Ah ko easy o. Mo ro bi ojo to fe ro ojo olojo mi je ni. E je kokoko ke yan ara le na. Mo ni ba oloju ojo se ri nibe yen lodo tin laaro yin igba to ye yen tun bere si ni se ko ye yin mo ya bo sa mo ko
2: rain rain go away come again another day oba bi rin fe lo bi se
1: ko da mi lohun
0: boya mi ko dada n ba tun mate oko mo mate oko ju
2: mo ni rain rain go away come again another day oba bi rin fe lo bi se
1: ko tun fe da mi lohun manu da ojo maro ojo maro wa da mi lo eh salam pa wo nkan to gbe soju o wetin fo o ti gbe wetin fo ku o
0: mo ki gbogbo yin patapata mo ni e se ilobirin lokunrin gbogbo yin ololufe wa ni ile ise feyin e mo ki yin o tori pe awon kan won ti e gbe radio won ko nbe permanently ni all programs pata
1: o ni won gbo e je ka kiru awon be ka lu won logo enu ka ni e se gan ni ah se ni ni Wednesday ijeta ti mo lo ki sister mi ah da keyan ma jade ati ile olowo da keyan lo ma ki won be
0: ngba ti mo de be nkan to fun mi je yen ni o ni mo se fe soro won kokko fun mi ni starter kin to wa je main course ah ibo mo nje o mo ti je starter gbe yin okora fun mi ni soup cherry soup ti sister caro fun mi yen soup yen chicken soup ni koye yin won fi efirin si ora ta yeri yeri yeri yeri yeri koye yin iyo odun pupo won wa tun ara fun mi ni coffee coffee yen gbono la la la la la la la la la la la ngba ti ma fe je the main dish gan ah hey e ba gbo si pari and die won wa mu mi lo si won wa gbe mi lo si level tikiti gangan mo na wo ewon le o won wa gbe mi lo si level tikiti gangan e mo garden egg stew obe igba se me pe su ti de mi ku da su mo mo de bi kan lana mo na esu won le furu ni nje meta ilo ile kan won ni 75 mo ni ko se pe mo fe ko su lo ile ana eh o ni gbogbo e na ko meta grandma 1 2 3 ile kan mo le lo won ni 7 eyin le fe ka omo kunrin mari nigbati absalam ba fe wa mari ni nsin eh ka ni pe mo ti e de lomo tab salam le fe isu 42 ma ko fun eh 42 le ko wa ti o ki lo npe lerin 42 su le ma ko wa ti o ni din 40 mo wa so fun obirin to wa le gbe mo ni ejo se yo a o le furu gidi ni se furu lo pe emi o ti e ku da sumo o sha ni su gidi ni ma ni mo mi ejo ma n bo de tin taja won ni bi ni won ni kire de mo ni mi o da sumo pe ma lo ma da jo to ba pe 75 ani e ti o ba tun ti won si mo ni mi ni su je mi ni su je niyan kini mo n try lati so igba ti de ah sami wa ramu ata igba yen oh my god nje o mo ti ah se wa ri stew igba yen won tun wa se lo ni stew nikan sister mi mo ro ba laran le fi si obe igba te fun mi fun breakfast nje ta tin ba payin mo gba die ma pa yin meja die sta mi e se gan ni ah e se se ma ti mo ti wa laaro e mo aran ti ounje te fun ma ni ah oh my god ko si gba ti mi ni wa ma gbe le yin mo se fe wa ma gbodo yin to rodo yin sun mo bi e se gan ni mo ki gbogbo eyin ololufe mi o ye ere ri jare ah otutu mo so otutu tadi otutu o mu ko si the weather is just too cold mo wa be yin en te ba si te ba larugbo e jo je ka keep won warm gbogbo ẹni tẹ wà ní òkè òkun ẹ bèrè àwọn èèyàn yín nílé báwo ni weather báwo ni òjò ń rọ̀ ń bí àṣeré rìn go away heat uk hot like oh hot like ṣẹ̀rọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá tún wà fi di december snow wa tún yìnyín wa tún ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀rọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jọ ẹ àyìn tẹ bá dárúgbó nlé àsìkò tí ó yẹ ká bèrè wọn dáadáa rèé àsìkò tó yẹ ká béèrè wọn gbogbo ẹyin màmá yẹn ẹ sì máa pẹ fún ẹ máa pẹ sí fún ẹ gbogbo bàtẹ bá wà lò láyé ẹ ní mọ sàárì àwọn ọmọ yẹn màmá àwọn ọmọ yẹn náà máa bò yín pẹ̀lú ògo ọlọ́run ẹ jọ máa gbogbo nǹkan tó bá ní kẹ ṣe ẹ kíp ara yín warm keep ara yi warm ejo to ba need kewo cardigan ewo cardigan to ba need kewo socks ejo nitori olorun mo n bo nsin mu lati koko sare odo sister mi kin ya tin ba n bo mu ni kilo de omo won ni mommy e ya ke wa wo nkan e lo hospital tori e ni mild arthritis won de ro visit wa fun yin ni walking stick e wa lawon eyan ma bere te ba fi walking stick yen ki lo se yin mo ni kilo kon won se bi won ko won fun gba die ni on not to train awon ta won ba fe dide ba won se ma dide ta won ma di walking stick yen mu ta won ba fe joko ba won ma se ba release walking stick mo ni se ba se pe boya mi ko mo ti ba se pe ko da mo le gba en ta den to ba to be ko abi mi pe kilo le ti mo no walking stick now your hand that they take use am e wa fe dide forcefully eni ka won ba ma ba se pe eh kilo le a she o si e wa anti mi ti wa subu nsin won wa yo subu mo ni ma so lori afefe e ma ranse pe ranse si mi ni pada wa tori pe aigboran lo gbe yin subu e lo so hospital won ko yin awon fisio ko yin be se ma lo walking stick yin oni enenu bi start to ma njoku sile yen ko na fun yin ele elenu tirin yen ele like pe o le lo yo won de fun ile tese pe like to pe te ba ti dimu idi e duro lele wa ni like e wa ni ke try yewo ke se yin ni doctor to fun yin e wa fe try bayi nsin e wa say wa o wa ta si kini ye de kani o no di mu se mo ka se se pe boye se won ti ta se ye se pe kini ya irin yen le da danle a le se e wa ranse se mi e just ha mi mo be yin o e jo mi ra egbe di yesin o gbapa je ni mo le se mi ko si ma so fun yin ti pe pe gbe di yesin yen ma fi lo mi but ye mi si gba idea ko gba ko pa je oni mo like o mo fe so fa yin to ku na te da bi sister mi n so ba se pe ke se le hospital ni ke ma se eyin mama yin ma n gbonja won doctors lo instruction ton ba fun yin e ni tele eh awon mo de re won sinle se yourself to ye kan ma kan yin gan tun ma we fun ton ni ko ma toju yin so ma ni time yin effect is time sha recognize o leni kankan ma be mi pe kin lo wo won ni emi o le tori mo tin ba ti e ma lo ko n se lowo ti mo wa be ni ki lo se yin e awon subu bi se won kan sick yen se mo mo ye mi si nkan ti o ma yan lara awon fe jade awon kon fe ra jade la won ni bi awon le lo na won se didun ni ke yan lo mu nigba ton fun yin hospital se so do fun doctor pe ko ma fun yin eh won kan sick telomi fi n sako e wa awon boys to n se yawo nsin ti nkan kan o mu tese won oro ti nkan kan sian won tun wa gbada won a koyun sorun bi kabiyesi life won joba elomi o tun mu walking stick dani ah won mo wa ti se corner in your wedding ti eran engagement e bo se se ni ma gbawo sticky sticky lo wetin ma come o eleri eyan ara ile ma binu e je kin fun yin ni iseju iseju mele ni kin fun yin e je kin fun eyan meji laye ke kon da se to ana se me pe mo promise tori cinema ni emi eyan meji pere tori abala to ba se wo ni nbo ito teni na de nbo mo ko wa ni mi de fe da yin lagara oya eto sana mi ni pada so o saye yin oya en to ba ran si e ba mi fun eniyan ni amoran ta ba wa re en to fe fun lamoran emi ti bo sabala to ba se eyin ni anti kan lo so pe kin jo kin ba won fi oju sunukun wo oro sunukun yi won ni ore kan awon no fe best ore won yen won ti se preparation for marriage bo she mo during the 20 kini she 2019 she 2020 ni covid period yen 2021 ore won yen wa se alaisi e ba won ti se to wedding everything lady ti anti ife best wa se alaisi o gbadura fun gbogbo eyin te gbo mi ah ise oni bayo yin je se rojo ayo ti gbogbo ajo nwo lo kan yen agbara ninu agbara ijoba ninu ijoba to ba lohun fe ba ojo ayo ye je to ba ni ojo ayo ti gbogbo wa na gawo ta jo nwo ta jo njuwo si to ba lohun fe so di ojo ekun abi ojo obanu je mo yin lowo ah baba se dajo fun nitori tin ba so n to se fun ile lo se sugbon won olorun ni ko se dajo fun ro agbara be bi lady yen se ku niyan o do everybody o do oko e oko yen ni choice o lati relocate ku ni ilu yen tori pe ilu yen na no jo ngbe anti ni pe ni after year awon na ba kuro ni lu yen pe ah ore mi ti mi le se ki ma lo le ah we ai san lo se wo o se ni tori to lojo se la won ni kaluku ba lo oko yen awon obere e mo se mo kilo fe la won fun fe ma bere e fun eni ti o ba je ka won tun jo close ju yen lo oni osimo yen won ni bo se di last year November awon jade awon lo best day grandma kun be momsi ta won osinle so ore momsi awon le nton se best day yen mommy awon send sa won pe wa mama lagbaja won fe se birthday ojo so mi pe mi see around aso gbogbo nkan ton mu gele everything lo represents me won la won ba lo si hall yen so ba won se awon ti joko awon wa ni call se mi ko ti o ba wa ninu hall ari wall ma npoju awon kan jade lati lo receive call won ko pade oko re won eh lagbaja se mo en ta won ti mo ri awon ba di mo awon ba ni konjo konjo kon ti e hold on no am sai lo down call yin awon ba di ra won lowo mu ha oluwa seun nice see you again ka ipele ikujo meta bawo ni nkan ah e de wa ku o nilu e si ah sister mi ah e me pe nkan to sele yen nkan te yin ogudo ran ti laye ta fi ku ni to tu je pe nilu lu kan na ta jo ngbe ah I have to leave kin to boss it ti waju kin lo bere another life ha ipele ba wa ni nsin chesi mari ah mi o ti e wo for now mi ti mo se get over it ni be 2 months ago so mo se tun ni kin farabale kin ri elomi ni ah eyin na nko oh ebo it is well olorun a se le to da fun gbogbo wa ambo le n gbe kile wa se se mo se mi po ti mo ara won ri tele so ori level yen no ti bere a pe won wa chat won se wa ni to ba n pada lo le yen onku ti o lose iyawo e to fefe o so fun aunty yen pe anyway boya to ba n pada lo le pe ka won jo o wa lo drop e o ti se fe wole ni pe ibi to joko si se ti ase wa ni egbe wa ni a awon meji de awon ti se joko si ori table yen oda je ki gbogbo ajo joko jare oju to ba ku ti ri ni ko to ba mo ni ri ko le se pe won mo ni lawon sa joko awon jeans orisirisi oro nkan kan rabo rabo si kini yen de baun orisirisi opportunities to lose pe ngba to won tete get bearing no o e ni lati romo is one of those things eyan ra le mo pada bo e ku kale

0: ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule gerard roofing system lo nti mo fe wi orule gerard to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule gerard bo ran mini mini labe ile te ba fi orule gerard bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule gerard ledi wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile de nigeria mo le se to se Gerard Roofing System to just stone coated lati orile ede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba ka ti 2FM
3: 32FM 94.9.
4: So le kan si eyin ara ile e tu ka bo pada si ikanni 32FM 949 Laughter House lawa Premier Hill Mokola Ibadan e se gan ni nipa ti won se tan fun lo le arakunrin yen sha lo drop sister yen o se mo now o le ni ko do sita won wole won soro won kira won o ba lo mo se bere si ni chat yen won apera won ma se won mo after 2 months arakunrin wa ni se mo le wa ki ade akilede ile ile yin now I mean ka ni ko se nkan to sele se bi se mi a ponle kun kin to wole yin ni but well bo se wole olorun sola mo se bere si ni visit ara won yen oluwa dijo kun lora kunrin wa se pe but by now o ye ki won na ti settle down ni well only disappointments can be last year or 2 years ago pe ko si oro kunrin o ti e ti ni lokun ba pe awon mejeju e nso mo de mo na na gba ti won ba wa ti di show mu nko oni later koni on de fe ri un se ko nwa abeyi abi eyin ma wona whichever way oni ni ke onirin sadugbo ti en gbe iyen lanti yen so fun bro yen pe ohun wa ya ohun fe wa se nkan kan lere ayen ijo te fe wa yen ohun osinle n to ma se tan oni gba to de se tan loto loto ohun de ya pe awon ti en gba to nibe ohun ah se lo ijo na ni ohun fe se be ni ah e je ko ba yin si you know o de ba se be won de se ri won je ni ko jo ko ma binu atedin toku atedin to sonu se me pa mi jeji le se pada pade on interest ko je ka won fera ah iro o ki le fe ka won yan ma so ah oni se bi gbogbo yan lo mo nkan to po re se bi gbogbo everybody lo mo nkan to pa ko gina fe so ko se pe o kuku poison now everybody lo mo nkan to pa now awon de ti wo mo wa ara won gbogbo awon ti jo wa together so ngba to re de ti ri bo se fe ri yen kilo wa nbe ti o ti be kuro lo wa ba fi lo emi mummy loju wo ye ti kile filma oni se ko ngo ahead abi ko nse pe ko bo si another bus stop ko wa ti si waju natural fact o se gbogbo yo na ti ri eni kokan o nsi believe ni o pe ah mani ti oro ba ri bayi awon kan awon le se kan ma gbo ki lati se mo de me pe won ni se e dari je ki n fi seto awon ni la kaye ti o ba ye je ka bi lowo won olo ni on fe se pe o pe in fact wa to won wa gansin ohun

0: ki le ri loju yin ta lo wa loju de lo pelu hello somebody hello
1: my dear sister
0: oli sure that's go mo so
1: then you are blessed for recognizing my voice
0: my dear sister bi ke pe mi e fi mi se ya ajo mo ni mo ro be ni ya ajo
1: satisfy your conscience.
0: Hello. Eh, wole e ti soro ni. Ah, soro ni o. Hello. Ah, I won't know down mishi. E je ngbele ngba na. Hello.
2: Hello ma, e ka so ma.
0: E ka so mu wa pelu yin ma. Yes ma. Amen.
2: Solution gan la ka ye won le yo.
0: En okay ma.
2: Se ba se mi o. Na o ko fi lo be won na.
0: Won ki
2: fun
0: ra won
2: ni gap in fact
0: especially
2: that
0: man so ejo last year November lo lawon pade
2: yes
0: party dey don ti pade
2: so kini go ti o ti je new reunion o ti new ko so ro kankan in ko ko lo tele yen
0: atodo yin ni ma oh god atodo yin ni o da bi pe ko kan fe recall yin tori pam pam ni mu ngbo hello
3: hello e ka so
0: sister mi e ka so ma ruko yin ati bi te si fe ba mi da si ma
3: Esther ni o lati ojo ona
0: ah Esther yaba ma Esther ya yaba e se ba e ba mi da si yes ma yes ma.
3: So just be okay.
0: Benny.
3: Courage, you know, hope for something.
0: Okay, ma. Yes, ma.
3: Sorry, me. You ma, come with us. I go be a friend to this girl. Yeah, yeah. To support you, get the opportunity. No, for no. I'm going in church, ma. Yeah.
0: Okay, ba ule shimo.
3: Aba. So go ba in church to support you to see Ori Afete.
0: Okay.
3: Toro mi ye nje se mo pe iyawo ti to to ku yen o na na won family. O tu wo lawon bi iyawo ni ma ti mama ogo ore omo awon fun lo tu wa pada tu wa ti oko omo awon.
0: Okay, o to ni.
3: So ko soro nbe.
0: But Edroma, Edroma. Edroma. Emiri kan to sele bayi. Ti awon family yen so fun boy yen, ipe ko wa fe aburo iyawo e. Iyen ko ma.
3: Ah.
0: O pe si je. Ah, eje kin fun yan kan laye kin to lo se to ti ni gan lo ni rabaji gan. Hello.
3: Hello ma.
0: Yes. E ka so ma. E se.
3: To mi ma.
0: Ibe ni ma.
3: Emi ba advice lady yen ko ma fe mine.
0: Okay.
3: Won le awon oyan mi le ro wi pe bo nkan lowo lo lowo ti ku ore.
0: Ah, ko ti mi fe so nkan to pa ni ma, ko ti e lo ko ti e mo nkan kan pa. Ah, ko mo nkan kan pa.
4: ẹgbẹ́ kò ṣe é gbọ́ mà kò ṣe é gbọ́ ilẹ̀ Yorùbá láwa
5: yìí bẹ́ẹ̀ ni
4: ó pàṣẹ síwájú kó gbàdúrà láàyàn fún.
5: Yes ma, yes ma, yes ma. Ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ òǹlẹ̀gbẹ́ ẹlẹ́gbà ẹ ti that is your own opinion bẹ́ẹ̀ ni ó wá kù sí ọwọ́ àwọn méjèèjì nígbà tó ń bá mi sọ èmi àti ẹ sọ̀rọ̀ kan ṣẹ́rí kò kí ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń bá bá mi sọ ni mo fẹ́ máa sọ lórí afẹ́fẹ́ no I won't say it ah oh ẹ jẹ́ kí n gbé tẹ́ni ẹni tó pinnu ọba yàtọ̀ sí àwọn yẹn ni mo fẹ́ gbọ́ o hello hello yes ma yes ma ẹ ṣe ma.
4: Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé àwọn kan tó sọ pé bóyá ó lọ́wọ́ ní ikú ẹ̀
5: ọdún
4: márùn-ún ká ló lọ́wọ́ ní ikú ẹ̀ ni láàrin oṣù bíi mẹ́ta a ti fẹ́ máa yẹn a ti fẹ́ kò ní fi lọ́rùn lẹ ìkọ́kọ́ tí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nìyẹn tó bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn gẹ́gẹ́ bí ẹ kú ètò mà.
5: Ẹ ṣe ma mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí tẹ bá mi dá sí wọ́n ní tó bá kọjú sí ẹ̀kọ́ ta tó bá kẹ́yìn sí ẹ̀ta tó bá wá kù wọ nìkan tó èrò ẹ̀ pa mo ní kó jẹ́ kí n fi ṣètò ká tún sample opinion àwọn èèyàn mo dẹ̀ ní ṣògbà báyìí ó lòún gbàbẹ̀ mo ní ṣògbè gbà báyìí ó lòún gbàgbà bẹ̀ mo ní kí làwọn yẹn sọ ó ní wọ́n ní kò sí nǹkan tó wrong ńbẹ̀ mo ní ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ó ní ẹni tó bá òun sọ̀rọ̀ láti sọ pé for the fact wípé oníkálukú tiẹ̀ ti lọ lọ ẹ̀ tí ọlọ́run wá ní kẹ́ ẹ padà pàdé yẹn a jẹ́ wípé ọlọ́run fẹ́ kan fẹ́ra wọn ni èmi ò ń ṣe ọlọ́run ò lọ bọ́ ọlọ́run tán ni bọjú gbogbo ẹ lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ wò mí ètò tèmi ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n já mi lórí ìyẹn ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yẹn bí ìgbà tó bá jẹ́ pé èmi ló ṣẹlẹ̀ sí kò lè yé yín dáadáa single parent ni mí kò dẹ́ ń ṣe pé single parent pé mo kọ́kọ́ o ẹni tí mo bí ọmọ tó wà lọ́wọ́ mi fún ọmọ bíi ọdún márùn-ún ni ó ti lọ sùn àárín ọjàdẹ ni mo ti ń tajà mo ń ta provisions mo ń ta oríṣiríṣi nǹkan ṣe mọ that was nǹkan tí mo ń tà kó tó di pé ẹni tí mo bímọ fún lọ sùn oríṣiríṣi ló máa ń bá mi rajà wọ́n dẹ̀ like mi gan-an wọ́n like ọmọ mi náà tí mo bá ti fẹ́ lọ bọ́mọ mi ní school máa ti shop mi máa lọ mu tó bá ti dé you know ó wá ní particular grammar kan tó máa ń bá mi rajà màmá yìí máa like mi o màmá yìí like mi gan-an then mo tún wá máa ń ṣe mo tún ní rider tó máa tán bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá mi rajà mo ní despite rider tó máa lọ́ bá mi gbé fún wọn ṣe mọ̀ àwọn tó máa ń fi ọ̀kadà ṣe kinní yẹn mo tún láwọn yẹn náà mo ní like 8 of them so ọwọ́ mi jí owó wà lọ́wọ́ mi torí gbà sí bàbá ọmọ mi yẹn ti lọ sùn táwọn family kó lé mi igbá kan ṣe mọ̀ jogúnjogún ò dẹ̀ tó ẹni tó gùn gbé mo kàn sọ fọlọ́run ni sílẹ̀kùn àánú fún mi ọlọ́run dẹ̀ sílẹ̀kùn àánú yẹn ọlọ́run sílẹ̀kùn àánú yẹn àánú yẹn ń wọlé left right center forward back everywhere grandma ìbá wa rajà lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ kan bí wọ́n ṣe dé tán fẹ́ tán ra nǹkan tán níra mo rí wọn bọ́n ṣe ń ṣe mo ní grandma kí ló dé mo láwọn kan àwọn manage láti wà ní pé ara ń ro àwọn kí ló dé tẹ́ ẹ̀ rí èèyàn ràn mo ní ojú olójú olójújú ẹni wọn pẹ̀lú ntẹ́ ẹ ra yìí ẹ má ọ̀rí má torí ti yín tètè close mà wá drop nǹkan tí ẹ ra ọmọ mi kọ mo ní mọ́mì máa wá mu mo ní today is friday mo ní mọ́mì máa wá mu ọmọ mi bá lọ sọ́gbà tí mo dọ́dọ̀ grandma amalakọ iyán ni bí n pẹ́ sọ mí lẹ o lájọ tẹ̀ tí ń lọ́dọ̀ ìyá àdìjá tẹ̀ lọ́dọ̀ bíbíire tẹ̀ lọ́dọ̀ ìyáwó lẹ́sùn lọ tẹ̀ lọ́dọ̀ yọ́yọ́ ṣọ́gbà màláwá fún mi rí mi máa bọ̀ àwọn èèyàn tí mo ẹpẹ́ mi náà máa bára tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà bí n pé lóun tún fẹ́ ran yín létí mo fún ẹ ní ìṣẹ́jú kan wá wọ́n má ṣe bí tíjọ́ yẹn tó tán kámẹ́rà àbí kí ló tán gbẹ́nu síbí mo fẹ́ fẹ́ gbámàlà sórí tébù ọ̀gá mi yáyá mo fi ìṣẹ́jú kan ó máa tún tan máikiro sí fóònù.
6: Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nìkan ni 32 FM àkíwà pé ẹ ká sọ ọ́ a tún ní ká tún wá fi àsìkò ìrún wa létí ni wípé ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ tá a wà nínú rẹ̀ yóò náà ni àyájọ́ ọjọ́ àmàlà
5: kìlọ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n 29 kan
6: yẹn bẹ́ẹ̀ni
5: 29
6: oṣù tó ń bọ̀
5: next month
6: bẹ́ẹ̀ni oṣù kẹjọ ọdún
5: ó logo wọn náà logo
6: ìgbéraga ni ìgbéraga ni ẹ̀mọ́ bínú àbí kí n pé mo jọ yín ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà ó ní tíkẹ́ẹ̀tì ẹ tún máa bọ̀ ẹ jẹ́ kájọ ṣé kájọ dára wa nínú dùn yoyo alamala iya adija alamala
5: iya adija la di oyo
6: adi oyo ni hearing road
5: so awon ija kuka awon yan so ma tun
6: be
5: wa
6: bibire bibire food canteen ni okiado
5: after oja okiado die
6: beni but len lo si bibire
5: o this guy's last chief lo jamala bi je kon mo ipe mi
6: ah mo si wa jerry alaja
5: kan mo ipe mi
6: o jerry alaja e di oka wa le ni e ji ajo wa je ka jo kura wa jo kinu wa ko jo dun eni to ba ti sise won lo ye ko lasiko gbadun gbogbo gba to wa ye ka gbadun aye wa ani wa ni dubule aisan egberun meta naira oni ticket e le ma bo ni laughter house premier yi mokola ibadan lateral ticket
5: yi se pe abi kon pe oba obirin kon
6: be oba obirin ko si gbogbo sise kon ni 32 fm te ri be lateral ticket lo
5: do koda salami n te sa to n je kini gbogbo ana fun
6: gbogbo wa ni ticket wa lowo wa
5: kini ko wa ni lori aje mo ni ko kiri e lo
6: eje ka tete wa ra ticket tori pe o sese ko ton ko to di ojo na
5: be to ba de ti ton ton ni yen
6: to ba ti ton o ti ton
5: emi ti e so fa won kan ma e ma koruko le kan se pe ibe yen le ti fe wa gba lo mi e le ra won o le ra yi fun yin jo na to ba ti ra ticket e gba ni
6: se awon ko ti e wa to je pe ona won jin ona won jin ti
5: won se ojo yen po
6: rara oni boye ba tun sese to tun ma rorun
5: kon ra lowo ti
6: era eni to ba je pona won jin ti won fe ra online te kon sanwo ta de ko uruko yin sile lagbara lowo na to ba ti dojo na ipo oni pe ni ko kan ati leyin ojo na e lori ofe lati gba ticket to ba ti je pe ti ra saaju ojo na boye ba n koja lo e le wa gba ticket yin ati wa nile e le pe soju opo bare ni soro beyin na ba si fe je alagbata abi e fe je onigbowo wa e darapo mo wa pelu ile ise 32 fm 94.9
5: atanta competition ta to fe se
6: idije na wa ofe ni form idije awon to ba le yara jamala gbigbona tabi okunrin to ba ma mo laaro fele fele bi eti best na ni eni to ba le yara jamala isubaki laarin iseju pereti ebun to joju bi won se gba lodun to koja lo awon to gba awon na o jerry si pelu ile ise 32 fm te ba wa fe ra ticket yin ni online to je pe te ba kan de o la fi ticket yin le lowo ko to tan e pe 0806 218 5194 0806 218 5194 e pe mi sorry number mi mi gogo ni ma gbe e mo binu pe alejo ni wa yes ma sorry ma to ko ni ju ba e seun gbogbo eyin lolufe wa olubi pe fatoye lo e le so pe e daruko yin fa won ara ile ka ma lo
5: okay e daruko yin fa won ara ile ka ma lo
6: se a jo n lo
5: so e yara ile e ma se binu e je ka se ni alafibo e je ka se be o on ta wa nta ni ngo e se gan ni ta lo tun soro si mi bayi ta lo tun ba mi soro ni kele kele bi mo se e ma binu eyin ara ile ejo mo ba gbe eru ti mama ta mo gbe de odo won mo gbe eru ti mama tan ra mo gbe de odo won bi mo se dele lodo mama mi o ba mama nle omo mama okunrin mo ro bi mama se mo mi le ma bere pe omo melo le bi but mo suspect pe that is the only son ti mama ni olu jade si mi ah oni mommy o sin le mo ni se ko si oni on ti do drop won si clinic won so fun doctor pe kon je kon rest si odo won to ba di ola won wa gbe won tori ton ba ni kon wale ti eyan ba sile kun ta ni e mamu gbogbo te sisin ba koja so re sisin eni so te eyan ba den treat malaria se mo pe budo sunu wa ni ah oni ni okay yin o ma n ba ra nkan ni emi ni mo de so fun mommy njo kan ki wa lo ba won ra oni e mi ma je ko cheat mi ni okay e fun mi ni number yin aba emi ati omo mama ba jo exchange number o pari awa pe mi bawo ni aunty saje wa o ba ni o fe wa ki mi shop gba to de je mo customer mi ni mba ni ko wa gba to wa data wa nsoro abun ni mo de le yin yen o kilo de ti le yin quiet to yen se e mari ni ah mari se e sise ni ise
0: ko si bi ton ti sise ton ti rise laye ti mama nje ko nse pe there was a time gan ti 32 fm gbaun sise as studio manager mama eh pelu masters ye wa lo ma yi kini to ba fe yi kini to ba lo towo bo na nko oni ko si ise laye ti mama nje ko nse oni wa ba se yen je ni oni and again on de ti fun yan kan loyun on ti bi momo yen going to 6 years obirin ni mama on lo lege yen lo o rese o ro mo ka ese ti kon kori sona ibadan ni ori mo e ni ore pe ko so obirin to wa nwale mama on ma ri nkan kan sa tawon obirin yan fi lo won wa pe we ma talami ma ji ope ngba ikokan na sa lo ma results si ohun ba yin de mo ohun okunu on ti la mo kan ohun na de ri o wa ibe ni ohun ti wa mo pe omo ohun nikan ni mama yen bi ohun na de ri ohun nikan lo won wa lowo yin eh ko se nkokan e ma je ko ni yawo lo wa ni pe ah te ba de le ma ise to ohun se te ba de le ma se rider o lo ni ah but ohun be ohun ko ma je ki mama ohun mo o ti mama ba mo wi pe ohun ti se rider wala de wala de niyan o woni e ma worry e ma wa se te ba fe jade ki le ma so fun mama o ma le ohun fe lo sire lodo awon ore o nigba mi to ohun ba jade so oni jade ni de kunle ohun lo ba awon ore sere oni so awon ore yen mama on prefer ko ma ba awon ore ohun sere ju ko ma sise first degree second degree ohun kawe ko se pe boyo ohun o kawe o but iru mama tolorun to si agbada to niyan very good salam wa wo akoko se ko ti to 311 okay oni o ba bere si ni baledi yen se mo ton ba ra ja lowo e ma ba lo nki wa da bi pe ko ma ba taja won wa ri pe owo e ba n lowo mu laarin 6 months to n ba se kini kini ko ma dai ko wi ko n ba lo jobro n ji se lady yen so fun pe onku e ma binu ni second street ni sale awon yi oni shop kan we o won ko mata frozen foods but chicken talking konkon eja but on tira everything ohun we to mama bo on ta she mind ko ya yin lowo ka won jo lo ona ko foju bi ton tin ta han yin ke ko ke yi mata ah olohun mind o olohun de ya lowo lo to ati lo dodo oloba bere si ni sa oni laarin osu mefa oni bolon se so oja yen di o to di ma yin lowo ni yin oni laarin odun kan ere lohun pe ohun de ti dile kan tele oni bi ma se mi pe bawo ni e ni le ni owo ti de oni bawo se dowo po niyan oni laarin odun meta olorun de yi gbogbo nkan pada o lawon obara awon so pe boya awon fe fa awon o fa ira awon o bo awon ti wa so wonu gan awon jo ma travel lo roja ni ibi to ti nko oja form to na ta awon provisions yen o si moju e you know moto ton ta won ba mi ti bomi si ta won charge ojo ira o le lo bo n boja o le awon ti wa di oni ti mama ba wa oni letter mama wa me pe o ma wa sodo mama wa so fun pe oni wa tegbun egbun e ma wa sodo e ma bara yin ja o e ma ja o tegbun sa bro ni yin o tegbun e ba se ko so fun mi o mama boda yen wa ma n pe boda yen ni egbun egbun temi lawon sa n babo awon babo awon babo gbogbo nkan ti wa da gan ṣugbọn ko so fun mama e wi pe lady yen fun oni shop o ko so fun mama e wi pe lady yen la nlowo eyan ara ile agba soro da lode o asisi gbogbo oja lowo won e je won taja won agbara olohun a pari e lola e ma gbagbe ibi ti mo ba de o my doctor erorasa
7: akaso
0: so ti da beyin
7: mo le duro
0: ah kan won le duro e won ti ife egun se egun won le kokokoko ni e pele sa
7: e ka so
0: e ba mi daruko yin fun awon ara ile
7: oruko mi ni doctor daniel lati le se agbala iwosan to wa ni sanyo nilu ibadan
0: gbogbo en te ba nse daniel e la la ri kini ori
7: ajajo ma sun ni
0: ka biesi se le ba mi muru e wa njo te ba mo
7: no ajo ma wa
0: eyan ti kini e ko se nkan kan mo le ma wa njo yen sa kile tun ni fun wa le ni gege bi se yi sa
7: mo ki gbogbo awon obirin ti o ngbo mi ni osan yin won ni fi eto yin dun yin o
0: amin
7: tori pe aisan ti o je ki eto ma ndun obirin lo an pe ni prostrate
0: abobirin abokunrin so mo obirin na ni
7: tokunrin ba ti ni prostrate obirin ti o ti je tan niyan
0: like
7: ko ni saye mo
0: o keta
7: tori pe
0: obodo jo ti je mi o ba ti mi bo ba bo yeye ma soro lo
7: tori eni ti ton ba fun ni aye seri arun ton pe ni prostrate yi
0: oyinbo
7: eniyan isito la npe ni yoba be ni o da bi ibi le ti a pe ni bladder to mi ma wa nbe
0: be ni
7: a wa fi we bottle water
0: okay
7: a wa fi coco kekere a wa fi si the bottle water
0: okay
7: a wa lu latoke
0: okay
7: a wa fi straw si
0: okay
7: a wa lu jasi koko yen
0: okay
7: so ti omi ba fe jade ninu bladder yen se ko ma gba ninu koko yen jade
0: of course
7: ninu koko yen ni seminal fluid wa seminal fluid means eyin to ma nfunyan labi amo to fi nbimo
0: mo understand
7: now ninu testicle ni bi sale ibe ni sperm wa
0: okay
7: so seminal fluid ma drop si be amis papo awa produce semen ta lo fun loyun now ti seminal fluid yen ninu bladder yen to ba di pe o ti ni apude o ko yan le se dada mo now infection ti wa nbe infection nbe sin graduate am inflame awa di kan to pe ni iseto so se mo pe mo ni stroke kan wa ninu pipe yen
0: o be ni sir
7: so awa to be awa te pipe yen mole so to ba ti te eyoyan ni jade mo
0: iso yin oni jade mo
7: so a di pe bladder yan to be
0: okay
7: awon mi te ma ni isoro je pe won ma lu sale dodo won to ma fi pipe sibe ibe la ma gba si eyo so awon kan je pe ton ba ti fi si oju ara won ti o ba wole don ma lu oke yen
0: okay
7: sugbon to ba wole won ti ri emi ta gba agbalagba to tin lo odun marun to tin gbe apo e kakere now nkan ti mo so ni pe awon to ti ni isoro idojuko bi o tin lo apo eyo lati ma to lati ma to
0: so e ba ngba da ni phone
7: won to ti ni akode lati ma se kini o lati ma gba be lati ma to
0: then
7: abi pe o ti lo le kan ri won ti yo fun eto yen o ti jade dada abi pe o tin gbe apo yen kakiri abi won so pe o ma lo sise abe ni to pe kini e to bi o tun me bi merin ni apo kini ni prostatics
0: okay
7: that means infection lo nje be ni grammar yen
0: okay
7: ama graduate ama inflate awa de won kini ko ni node node means ibe wa ke en pe koko ma nke de gbe
0: beni
7: wa da ke awon isan tu ro mo koko yen
0: beni sir
7: awa gbe infection lo sinu bone awa cause pelvic pain leyin pains now to wa de be yen awa gan ni metastatics o di cancer ni yen
0: kabisi
7: so why the cancer yen wa ku o di 50 from stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5 so stage 5 yen yen lo di end stage so awon kan ta gbe wa leni sori afefe ni pe ona bayo kan wa ti pe to ba tin lo catheter o lo rubber ni o abi boya o ti yo tele ri ni o abi won so pe ma si abe kan ni o e wa si oda agbala wusun kan gba yen ni yanju rubber yen se ko jade ni within 5 days
0: okay
7: ta la fi ade ma sele
0: o ni wa lo mo
7: won lo mo
0: ki se pe boya ko se e ko ni age limit bayi o e ko se agbalagba bayi o agbalagba ni
7: prostate be lati the 40 years
0: okay okay
7: o ti ma nbere
0: 40 and above all right
7: so e ke te ba ti doju ko nbe si won ni e lo se PSA won ti are large
0: okay
7: o si PSA won lo ti go cancerous
0: okay
7: abi you are placed for surgery
0: okay
7: kila won kan to pe doju ko te ba de di se awon test yen e lo se test yen because te ba de a de se ka ma de fun ni pato idahun tori pe a mo stage to wa
0: okay ejo sir so lodo yin e gba tawon ba wa ba yin for anything boya any treatment e ma fe ko lo se test wa
7: ani awon company ta ni agreement pelu to je diagnostic center ti government approve
0: okay
7: so but awon to ba ti se test yen dani
0: okay
7: a ma interpret fun won
0: all right
7: but la si ayewo o soro dayan lo
0: okay
7: so awon ti an gba niyan jule ni pe tori awon obirin ti o je olulufe to yin
0: be ni
7: won le lo re won le loko to ti n koju urukin be yen
0: be ni
7: o mo fi gbe solution wa fun won
0: okay
7: bi pe idera ti de tori kini yen o je kan to lagbara
0: ton
7: ma ki pipe oju ara eyan a ti wa kona nu bladder yen ati dide wahala ni ati rin wahala na ni sugbon ton ma yo kuro o ti ni kene ti treat ara e so yi ke ti en ba duju ko oni stage by stage oni gbogbo bi won ti duju ko won yato sira won ton ba ti dodo wa a ma wo
0: ton ba ti se test kan to dodo yi ton ba de se test kan to dodo yi e advice we pe kon lo si
7: kon le se test
0: kon lo si lab kon lo se test so ke mo nkan ta yin ti e fe treat
7: be ni
0: e jo mo fe bere nkan kan lowo yin se awon ewe wa ina awon ewe agbalumo awon ewe osan awon igi reke na ni tọlọrun gbe te mo nipa e na tawon ti bile wa ina le fi treat won
7: gbogbo ewe ina ni awon yibo nlo lohun yen ko si ko yato
0: sira nkan ti mo bi kan ni kan so sa won ewe yen na le fe fi treat won
7: be ni
0: ma wa kose
7: adeti ni African College now e ma worry I'm a boy. I was sorry. Half college.
0: I need move for work. My trip. Me need perform. To perform at school. My perform. Me wamo. Eba mi tun tei mole si ke wa ko gbogbo e po ke mo ti free yin bayi o
7: be ni gbogbo awon ti o ni akude tan pe ni iseto tori en to la to ni idujuko o en saba ngbo yinbo
0: be
7: to solution la won wa kiri
0: o ke be ni
7: gbogbo awon to ni arun tan pe ni prostrate enlargement tori ayan mi gbogbo eni ti olorun da to je okunrin to dide le aye leni lo ni prostrate
0: o da bi pe gba to olorun da okunrin o da mo won abi
7: nkan se won da wa bo le kan na ni so part of a ara yan o ni prostrate
0: so to ba teyan ba si e ba mi cancel awon to wa ye pe to ti 40 lokunrin
7: bene
0: kini won le ma se o nje ni eyan tin ko ni abi ibalopo ka kiri teyan o duro to ti jalajalajala kan
7: won pe kini kan ni andropause
0: okay
7: andropause in men eyan wo menopause awon wo andropause so won lo go ni ti gbo ni gboro nsin
0: okay
7: so andropause in men.
0: Okay.
7: Menopause in women.
0: Okay.
7: So in women, your own is 45 years.
0: Okay.
7: Our own start from 25 years.
0: Kabeesi.
7: So our testosterone start becoming low for 1% per annum. So when you are our mortality being seen from age of 25, you got the breath. Mm,
0: yeah, one more kuni.
7: I'm opening. From 20, yes.
0: Okay. I'm opening.
7: The two of them.
0: Salami water. Eban wa.
7: Now, the testosterone of a man, Otibe, is in draw 1%. From age of 25.
0: Kabeesi.
7: So about 30 years, only man live here, you know. So then they'll bring progesterone one pressing low. So when we talk about facility, central for productive system, about this stage here, our one bear, I think we are all in it. So God be there, beloved, in the pay, inside the prostate, when the seminal fluid, what you have in low you. See, I'm about to pay, won't you want 1, 2, 3 years, Kuroma. Testosterone occurring. Number one, one secret is that I congratulate all the women in the whole world. Consider those she'll bring a lie to in low you. Yeah, women have deficiency of producing a 150 million per second the speed of the sperm. So I want to know the capacity here. So infection will invade this test. So I pay affinity low erection, low sperm count, and zero sperm.
0: E ko ba mi sapejuwe office ati ero ba re ni soro ka ma lo soro gbagbe yen.
7: Yeah, awon to fe ba mi dowo po lati ri pe alaafia ijoba ni dile kokon ni 070 456 93 771 070 456 93 771 office wa te ba tin bo lati wo road te ba tin lo si challenge abe lo si ko e ti ri somebody lack and a pouton may be Sanyo bus stop.
0: Okay.
7: Sanyo,
0: I want to bamble lati challenge a 40.
7: Woman 40.
0: I want to bamble lati world on 40.
7: So okay. Etiri agbalawo son la la pouton.
0: Okay.
7: So etiri nbe ile agbalawo son prayer center le gbogbo la so long awa o si.
0: Benin.
7: O la visit prayer center si be.
0: Okay.
7: So te ba tin bo e pe number mi 070 456 93 771.
0: Mo fe ke se nkan fun mi lori ote yi. A fe se Amala Fest ni August, last okay. Saturday in August.
7: Okay.
0: Mo kan fe 3000 ni ticket kan.
7: Okay.
0: E le ra ke fa awon eyan lodo yin. Ticket mi do le ma ra lori eto killer ti se te ma fi sori eto killer ti ma se pe baba agba lawo san agba soro da nora ticket fe eyan mewa o sugbon odo won le ti gba o.
7: Se mi le wa je Amala.
0: No, you know ma 3000 ni e ma wa, you know ma wa.
7: Aje ko je yan mokola ni.
0: Yan mokola le ma ra fun. Ndawo je ba ni ko wa bi se yin ma ko wa
7: e ko wa mo le ba yin ta ma du ko fa staff mi le pete ton mo wa jeun ko ka je bo ti nge gbowo ni
0: be ni
7: eh o ti
0: do ti ta e ko so ron be e tero bara yin soro lekun si ka
7: 070 456 93 771 agbalai wo san san yo bus stop ni lo ibadan lo wa
0: mo gbadura gbogbo wa ta gbe to lo san yin ani sare sugbon egbe igbese o dabo

0: Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori base pa yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
3: igbakuba ka ba je ese kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
4: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us, but so

0: 32 FM, 94.9.
1: Kaabo lati ojo ojale kan si 32 FM 94.9 ka mu tin tin si loyo ro france en kan to bo sibi to kan liliput yan lapo
2: atokun
1: rodri ato ati fabian rus ni o gba emi lenu france lana
2: ko si ronbe emi gba nigba wi pe orilede spain oluko ni won luis de la fuente o fi ko oluko ni je de champ to je oluko ni orilede orilede france wi pe bo ba wa nigba gba o mo tun ya je nkan kan na lo de fi na tori nkan to se forile de france lana yon koja wi pe o mo bi ti agbara orile de france wa owo awon mererin to wa lowo wa orile de france lagbara won wa o de court supply won gbogbo nkan to le fun awon agbabolu mererin yi nbo patapata loge ke ba tin wo ball orile de france dada ninu dije dije fi agbaye odun e ma mo wi pe awon ati 2 ati 3 won won ma nbo ta papa julo yuskunde won ma bota lati wa se awon ise kokan won ma join awon rabiot laarin lati wa mu awon ise kokan jade fun awon to wa lowo waju orile de france ninu fese won se lati je pe ki won ri nkan kan se bo won fun won ni nkan ti won mo je lana nibe yen won de je kan ri nkan kan se
1: a fun won ni nkan je o iwo
2: o fun won ni wo je nibe yen so won rode awon kunde mule won de rabiot won ati oge chua meni to wa laarin won je ki gbogbo won na ri nkan se won de make sure wi pe ball pe lesse michael olise ki ball ba se ndese olise ni won ti bo eyan meta eyan meji won ti sare bo won je ki orile de france ri anything se ninu fese won se yen so midfield na ti ja ogun aye won ti won de ti ri gba ati rodri ni o ati fabian ruiz ni o ati dani omo na tori isowo ti dani omo na se gba ball ninu fese won se yen lana ki se nkan to kere alex baena nku o ni egbe nbi ti won lo si o n bo so wa rin lati lo kun won laarin yen won ti won overload midfield yen mo orilede france lowo de bi wipe france ori anything se laarin nigba to ma de ti gba rin mo rin feed mo yan lowo everybody lo mo bi orilede spain se wa technical to ka ma so npa wipe ke yan wule mo ball gba ko ba ti fe play against awon team bi team orilede spain bayi to si je wipe lati kekere lawon gba ball won wule ti ma nko wipe ba se ma pass irufe nkan bayen won mo ball lo ninu fese won se yan lana boya bi 655 passes ni rodri mi o fi yan pomo kun yen se gba ball to lowo arin yen then in ti omo kekere agba ball lowo yen ko barcelona yen na se ninu fese won se la yen lana
1: ki
2: se nkan to kere fun emi anything ti ba won ko pada sele final young player of the competition ni pau kubasi pelu isowo to mo kun yen se gba ball ni
1: ati fe gbe fun yun na
2: no ki so wi pa fe gbe fun anybody go kan pe lori de spain ti concede ninu dj yi ara ise ere po ninu nkan to ile de spain se isowo to mo kun yen fin gba ball eh le so fun mi pe mo 19 year old defender yen e to ba je pon wa won ba dia sile to won awon disasi e compare si nkan to mo kun yen play ke wo pe ke ba so fun bi e se je 19 composure to fin play ko beru the way to be se join defense line lati ma attack and don want Laporte then Pedro Porro no isowo to mo kun yen no fi play lana gbogbo nkan to ile de spain o le dem be o to se jikan dem be le sa ku lode o sa lo oke and don want ti ba di ba cola o to gba ti disere duwe na wole ko ri nkan kan se ninu fese won se so fun emi emi gba wi pe orilede spain won ba won fowo waju won play midfield ta rin na fi ajo orilede spain orilede france
1: a rin yin pe sa ta liliput ya odun ayo
3: atokun
1: nje la anfani si oro ti mbappe so gege bi balogun leyin je pari fese won se
3: ben
1: se tori pe didi ajes champs n lo ni captain re fi soro beyen ni abi player power to ti wa ninu ikorede France lati le pe kosigba ti o le so
3: oro ti un Kylian Mbappe so ko jo emi loju cause a mo irufe eyan to je and oluko le je ajoji so oluko ni e na cause announce kan kosige bi awon gangan fun lara re gan o wa le dala na lori papa lati le so oro to so jade lana yen kosige cause on gangan lana na off the lo ni lana so loto oluko na o se asise ninu fese won se sugbon ko to si Kylian Mbappe lenu lati ti ma bo adelo aluko ni abi
1: gbogbo ti o mo ti coach ma lo national team 5-6 years ni eyan lo 14 years mo gbe o dan gba yen
3: so to order to gba oko fun yo go koko yin wa final last season so emi ori pe o to so yo ku je ka to lalet ma so si awon akegbe na emi ri pe bo isowo ti ara kun se ma wa niyan so ko je boya anono ko go gba nkan to ba ti ma ja so so lu ko ni go ko je ko je ata tenu e a pe ni leader o ko wa leader yan ara na nkan te mi ri si oro kiyan ba pe niyan
1: ireti o pe fun eda to ba ni gbagbo nu ara re oro pedro poro yi o toro pedro poro mo ran ti bo se wo tottenham bo se gba set lowo e to start gba yen ireti o pe fe to ba ni gbagbo ninu ara re e wo jude bellingham ta lo mo ko yo gba ball to bayi mo ga rogers level ni pariwo pe kan je ko ba start alo o faye team na shot awon enemy up e da ke lo yoro bi nbola ya wa England at Argentina ma play leni super power meji game to dem a le olomo jo ni ready no sugbon mo fe bere pe ibi toro de donisin eya enikan England eya England ni player kan ti won le lu si apo otu lowo iyen pelu ipo ti won wa bayi
4: o ya sat mo we kwansa
5: ni play
4: kwansa yo tura kwansa ti jana
5: James na fe lo bayi
4: James no pe tan
5: James no pe tan ah iyan iyan fe o ma fe le die o lo to ngba to gbe Miss James wole ni last match won a ri pe ngba o ko ro visa mi gbugbun ngba to ri pe nkan fe yi wo la rin o pada so wo eyin a de ri nkan to pada se ni bi owo eyin yen sugbon ah lo ni mi le ni ko be Miss James ah mo fitness e to sugbon o lo na lo le lo ni oluko ni na tu le lo ni asale to ni to ri pe ah ife se won se yen in to yoje o do o jo ma mi yeji da ni pelu orile Argentina pelu orile England England lele ti England ba fi le di asekagba lati 60 years ago e pe tan ti e ti gba aseka e tan gba e
4: agbonu tan bi
5: ese eh mo se rin gba na lo re awon atorile Argentina ina de jo pade ni quarter final eh ni Mexico gba na lo lo rin awon o te ati la pa wo dele aye sugbo bo se wa ba
4: ti e ti pada ni o
5: mi bo ngba won rimode seyin le eyin le mo mi ni
4: eh
5: ah wo si ni mo le clash ale to ni se aya ma lo si mi fese won se yen lo ni pe iko iko orile de England
4: coming home. He has support Argentina. I'm going to come home.
5: Come home.
4: He just do Argentina. Yes.
5: Ah, okay.
4: Eh
5: sugbon ni asale to ni la re ole de Argentina boya script town yan ni won tin ko ninu ide fun ninu ide FIFA World Cup boya le la mo pe looto se script na ni won ko
4: eh se Argentina pe le dana England pa
5: eh mo awon le da le bi le mo pe bi lana ni si ti won mu penalty fun iko fun iko ole de Spain awon kan ni penalty ni penalty ko mo le mo ko to ba ye pe bi ru lo ko jo ole de Argentina pupo awon ti o ni support pe penalty ni won ni pe yes
4: ko je FIFA
5: boy o ko pa o ba like the way
4: ti
5: the way ko se wa to ba ko ojo ile de Argentina mo mo tawon yo tun pa FIFA boy sugbon to ba ti je pe nkan to ti o kin se against yen o je ka ma lo si bi DJ gangan look a mejeji a le fe so pe they are at their best no a pelu atorile de Argentina atorile de England sugbon to pe awon mi re e ti gbe nta ba tin pe fe se won se west iyen tun won si pe nto alatako yin le da won na ni 90 minutes e de ye ka wo ile de Argentina awon e kan ma ni small ti awon small countries ni won ti nothing ko na ko na ko ju ile de Jordan ile de Algeria ile de Cape Verde ile de Switzerland la ife se won se ti mo le po ti tough ju fo ile de Argentina o na lo ife se won se Cape Verde ti mo de fe le so pe match of the tournament ni ife se won se lale toni emi wa fe wo nkan to ile de Argentina ma se ko ju ile de England lo to re gbo awon England legend lo ti ni England ni ki lo wa lara

0: Scaloni to ko won wa e o ni ohun to n ba wa victory e si otolo nkan kan ma n gbe wo ri feed awon kini work la yin no bodara fe se gba
1: go ko si bi ti ra won superstition ba yo ti kin sele to nkan to ba de ti mu yes fun yen na ni ati awon to ye pe yes won predict winner lati elele o se de wi elekeje eleketa bayi
0: olorun boju o je
1: olorun pa ibi run nkan bayi ti nkan ba n teyan ba n se nkan to ba n jeyan lowo o ma lo mo se ni ijo ti o ba pada wa je lowo ngba na le o ma wa excuse
0: ah won le ma ti bi eyin ngba na le ma ti ngba ta n lo school ta ti pe iyan fe toilet bayi to re pe ko se arowo to won fi tora dodo
1: be yo ba lo
0: koni wa mo
1: ni tabi to ba ti ra joko bi kan bayi to ba ti ra like mi ni o ma pada re o pada pa
0: mo rati igba ta kere ju bayi lo to ro modeshi ni mi ta ba ti sese ka ba ko be je o di gba baba re ba de lale o je kuguya na ba ni a ma jan roju je tadi o ti gbagbe ta ba ti jan roju e bari yawo yin to se n lo ra ilidi ni isin keke ni e tin jarun bo ba ti jagbo roju tan
2: lo lo fe kan se o ti mo
0: ayo se be ri abi

0: alai se o mo meme
1: emi emi mo meme se o mo meme me
0: emi o mo meme me
1: ah o mo meme me FM 94.9 I'm fairy dog book what ah wa gangan ni meme meme meme
2: be mu todo ki se didun ara o jina denu ni won se pariwo e kiri ikoni adani posonu laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
3: emi falake are mo ti gbogbo eyan mo se orisa bun mi lo nsoro mo ki gbogbo eyan lo lufe mi patapata e ma gbo 32 FM 94.9 ah sari ile ise ile ise alalubarika ni iwo to ba ti gbo e wo irin eku kan o imo eku kan o o ko yin leko o mu ogbon wa o mu imo wa mo gba ladura fun yin gbogbo eyin te gbo 32 FM 94.9 lagbara olo eti yin oni di o oju yin oni fa bi oni ba yin nu le o te ba ti yi sibe bayi e mo lo jina rara e gba ko ti e joko ada 94.9 that is

0: pe ngbe ba fe se nawo ba awon ara nu ile na ni o bo lo ja ni won ti koko du yen lorun lo
1: emi ta yen ro tele pe mo wole
0: jan ah awon ni o ba yin lori ta merin abi bodija abi sasa
1: gbo ke mo wa to ta mi mo le oju ti won
0: lo ba yin se atara n to mo atara nu are n to mi po ra nu ra ise be ra yo ra gbogbo nkan mo ran ti igba ti awa si kere ta ndagba bo mo ba won ti nse disin yo ijo ti olomo ba bimo bayi ijo na le ti bere si mo je oka eyan ara adugbo e kan lo ki won lasan be igba toju nla lo di biscuit oka ni
1: oje baba mi do sanba
0: sanba won ti roka ti wedu abo mo ti bere nawo na jo mo ti denu yo mo ti gbo mo de bayi e lo awa kan ta ba ti school bo ayada mama mama sa mo di bimo e ja lo ki won edu eje ka ma te bi ti paku tele tele a wa rogun won federal eyin omo edu eje ka ke to mo lo le
1: be ma beru omo eniyan
0: opolopo gba ni awon to ba bimo e man lose guard
1: ma beru
0: orisirisi awon ise ebi to nbe lowo awon so called neighbors
1: isapata isadi
0: awon le koju si mi koju si on gba mi wa to je pe
1: eja o sile
0: elomi e mo pe owo lo be elomi ba n din be re si bayi ori elomi o mo gbanu yara keje ni pe iya sa ya kini to ti de
1: ma be
0: mo mo mo olu ti de
1: le da se afi
0: mi be ri iru obe won bo se n gba ni a ri lara awon nibo ti o lo ba won pe
1: owo mi o
0: e mo mo ki ana ti se re si bo sa le ri die nu obe
1: ni
0: mo wori hello bless aki ba yin bo be le awon orisirisi ona wa to je pe eyan o eyan o fo eyan o kakun
1: agba
0: ti ilu daada to gun de ti ti be na wole sare elomi ajaja awa ta ba jo n ba yan pinle ewe ile ewe lo ile isega ta jo n pin ye lo orisirisi awon nkan le yan ma n ba pade eri lara awon tenant to je pe ohun ti ile mo to fi mo we e kan wo be gogo mo run gba yi mo ka yi
1: yo sa mo na
0: e je nti ti we yi bo da kini to we to ni kaluku o fi o ye ko ti ye yin ijo mo kun yin
1: emi yo be
0: lo mi un ni gba gogo le ba sun patapata ni o lo ah orisirisi nkan be nbe
1: iru
0: eyin te ba wa niru situation be yen iru condition be yen iru ki n pe niru life be yen oyawo ti eje bi boys o se ndagba bo se pa won iyawo le won mo n roso omo ya ni o gbodo sora re daadaa

emi ti be gbe pe kankan e je nti fun le ti mo nba bo bi awon akiyesi kekeke te kin kiyesi ru awon kankan iwe te ba fi nwe ile yin te n gbe le face me I slap you eh awon le to je pe boya eyin wing kan boya yara kankan ni won fe ni kankan e jo nlo bathroom kan na emi ta ya mi be te ba nwa nile flat le mo le date mi mo le dale aye mi gbe ni awon baba wa kan mo npe mo ni eyin sese ni ominira bo die die o je pe ngo o ba silekunre na lo to wole bo silekunre o se anybody ti o bo wole ojojumo ni mo koda a mo sele de bi pe iwo eh suit ni nu yara re na ni lewe ni lewe re wa ara to le daru be yin won ru le ti mo n ba bo yen awon akiyesi se yen akiyesi ni pe iru ase ewe to fi nwe iru keke ewe to fi nwe o gbodo gbagbe e won le kan wa ta wa gbe nbe to ba le gbagbe ose o yen so po ti lo o le ba kan ti mo fi fa bo kan to de le ti mo ba kan won ti mo fi fo so a kan ri le le ne ah bo e sa mo pe nikan lo ma lo se ewe orisiri so se le lomi o bi mo ewe mi o wa tell me about what about ever sare ko lewe ah o se dey fine dey run dada o se mi o mo run bina bina bi kan afuru ni akoko o gbodo mo iwa ati se si awon te jo ngbele bawo ni won se ni akikanjubo na se ni

0: pé gbogbo apatapata ile ototo ni won ti biwa a le mo ramu ba kankan na ko possible a le mo asowo ba kankan na ko possible elomi o mind o le wo socks eyo kan fose kan elomi sire bo ba tin de lati bi se ba aso to ba wo ba o ko sinu opon o fon ti eni elomi bo mo e ba tin ti school de bayi to fi dori bag wi to fi gbe lo lewe ba ti ko kini won le be ati kini lunch box lo fo gogbo emi deadly ba ti nti bi se de ba yo ti gogbo e kini wo won ah ya alagbaja yin le n lomi ju awon kan si re ti won se di opin os opin ose gan e mo mu won lori mu won lorun ke won to se ni mo wa won te jo n gbe awon akiyesi kekeke ni yan o ba je nikan tan ki ba si ankan elomi e le fi cup mu mi tan ke gbe fun like amu elomi o si ka laida yo ni there is love in sharing ni mo amo mu ti ku fe elomi mo gbe gbe je gbe kan mu yo mu elomi yo nu to eme mo ti e ni anti e fi cup mu mi e wa gbe fun like lojo yin ni o fi mu an kachi bu lati o mo ti o nu te won ah o to stage kan ti ba n lo party o mo mu spoon ti e lowo yo mu small cup lowo eh le fun lomi pe eh mo sare jomi omi tutu elomi o si mo laida ko mo je n loke wa yo eran kan be je elomi ba je debi pe o ni okan ju a o ko ebe mo ba jo gbonje ka ka imaje pe ejo lo le oloyan wa jo gbonje fe yin mejeje abile eran tin ni mo ah eran re si ta mo se mo like bi oni jobo jobo yin o le change de ah tinu eran mo ma fe like isan okan ju asonu iru awon eyan be to ba mo pe to ba so fun won yo fe di wahala wa ma try lati avoid won eja lo jeun o le je bi segan elomi te ba jo share office won mo laida bo se nje pa yo mo je guguru yo mo so paper le ni elomi sire o ma kan lo trash e properly ni elomi ba do office instead go no table pe yo ni ba se ku lo office bi 7 anada to ti di la ro dust ya ti ku si ko possible ko ma ti ku si elomi o le tidy up everywhere to ba ni awon neighbors yo da kan mo eh abi tan ke a ma try lati avoid won ni ti tolorun o fi gbe ode bi to fe gbe ode to ba dada fe lomi in office kan bayi pe ba lo ki head to enu ni won su ku agbado orisirisi nkan ninu eh waste bin to gbe sinu office se kan ri ninu office ki tun se le o pe ba wa dele ru awon yen bawo ni o se ri ata elomi to ba e bole lenu ona yin bi igba ti won ba re pon mo ni sebowo lo gele to fine on baby to kisi lo fa ti bi bata fi ma run e lo gugu e awon mi wa to je pe won ni ebun oru lese won to wa like kan ma wo socks abi stocking taruko kan mama se sasa ya ya si stocking ni re da elomi o ni socks bi mefa meje mejo just 200 or 500 naira elomi le wo socks kan ti o ti eyan je ki mo ti e fe ka se competition kan jo kan kadro biru mokola junction yen mo je so awon le so di content to wa nu kun ba ni ke elomi o bo ko si aso e soke kekan wo singlet o nbe ni sale aso e elomi singlet elomi o ti change ko ni white o di di color red then I give a legile leyin ise leto yi tari 2 FM 94.9 awon nkan ta ki ranti ni mo ran wa leti o e je nbo si awon to gba le flat ati gbe ise aye sese bere ta wa ngbonju bo ni won so pe ile flat wa ile 4 flat wa awon la won le mi o te be 8 flat ni won the same compound oda mo mo le kan 16 flat la ma npe ladugo yen to je pe 16 occupant lo wa nbe, a flat for a family. Sede mo inu flat eyan kan boya laye 3 bedroom 2 bedroom. E to gba 3 bedroom to ni yawo to ni oko yo fe mu bi aburo sodo. Abi aburo yawo aburo ko abi ki ya e nkan mo ba gbe. Ba ti dagba flat bayi. Eni a ma fi mi sele. Bawo le se relate pe lawon awon neighbors yin. Se ba je n to korira iru yin e ni gba bi tero ba po be yen e ma lo gba self compound house e so be agent e do e ba n wale o self compound ni mo fe o. Hello.
1: Hello.
0: Yes ma.
1: Hello, e kuro le
0: oruko yin o.
1: Ejo ona olu la fe ba soro baba na fe ba soro
0: ibi ko won baba wa.

ọpọlọpọ gan mi n gbe ile tan pe ni self compound gan tebo n dagbe be ni leader o ko fun rara re abi mo ko fun abogba ma prefer le to dawa ti o ni si landlord me yo lohun o fe wahala

0: sa
1: lati ayegun oleyo ni o
0: okay o
1: e ku etu sa
0: o ga en
1: o ga mo isirole eh ise to gbe gba o te yato si oro ori kiko ta ma ko
0: eh anani
1: yen program yi
0: anani
1: awon program yi o je ki eyan ronu jele ke ma dupe lodo olohun
0: olohun mo dupe o
1: gbogbo o tete so pa wa taye patapata o se nti o password laye
0: be ni
1: eh mo rati gba ti mo ko ra moto akoko mo ko ra moto to lesi mo wa ta esi e mo de nsun ko pe ah
0: ah emi na
1: la akbar
0: be emi na ah iya je mi po
1: eh lodo enikan ni mali te nbe ni mo ti lo service e ni fe da ko wa gba te an polo ni bi 910 gba
0: e mo polo we ngbo
1: ka mo polo we ni kaka so ni bi former night e sugba adupo lodo olohun e to an soro npa gba ta lo salanga ti kaluku na lo gba bi salanga e pe you know what gba te pe we and water closet ni zigan you fe gbe di si awo mo fe ko mo se na o nada lo tan ga to ru omo buti e sa ri ninu ojo bayi ti o ti gba soke olohun de pa wa ngba na o e be se so omi be ni ma jabo loju ni pe
0: no, I want to know.
1: I don't know.
0: Anfani lo ni.
1: Kolo moja kan fani na ba.
0: Ami o e se o.
2: Ba do si tori fowo ma salaye. Ti koko wo waju lori ko mi ma salaye.
0: Awon akiyesi kekeke yen eyan gbodo ma se kini. So ba fe do ni kanra nile ibi te ejo po si. Omo ya mi. Oh, Randy, so who do you? Hello, that I'm
3: there.
0: Hello. Hey.
3: I'm okay.
4: I don't know.
0: Lẹyin ṣalẹ to te ngbo 32 FM 94.9 le ti ngbo
5: omo mo ri ama
0: eyin te ngbe le aladagbe te ko fun rara yin o kan eyin na o possible ke ma ni neighbors awon neighbor yin gbodo mo awon iwa ti ise si won ki won fe yin won fe hello mama
6: seri te dale
0: ki mu dale
6: le to fe ti mo se marriage si 77
0: 1977 okoyin gangan okoyin na
6: to ba je pe oko mi be laye ni aba fe re ni to ara tin ba dana ta tin ba ji nkan oko mi a do se joko ti o se joko ti omo bi awa ni 40 ata koko gba flat bi amo mi ba sare ki e ba sare ki ba wa ni kala da ninu ile ta wa ni e wo origin kan lo ku face to face mo lo 32 years nbe
0: kai e ti ni iriri to ti poju
6: mo keko baba mo keko nte dale ise in fact o dun mi ti gbo mo mi ti fun ka beje ni pupo mo wa ni
0: oruko yin ma
6: so die nbe ya okiki lati omi
0: ya okiki lati omi iya ah e de gbe 32 years ni le oju yin o ti ah ale e mo dana lenku le won si ti ji obe gbe lo
6: ibe mo bi gbogbo omo si ti mo ti top omo bibi
0: ah o ti da o ti da
6: ojo ni yen
0: mo ba idu pe amen amen amen amen amen amen amen amen amen iriri lemi na fi nsoro mi na gbe be dada igba be se bere boys le face me as love you atete igba ta ti ese un oye e lo ko lo sanu mi ba ti yo lo kan bayi ekun o de won ti rojo yin tan oju padi lo ko mo mo se owo si bayi ah baba o
2: uri toni bi ti mi lo mi o godo lo parara
0: oh, what does he mistake? Lumiliki. Go wa jagulo he don ah egbon gbadun eh ara junu ara dudun ara gbe lo bi gba to fe lo so bo se ju sinu eh ile dale simu are lomi to je ni bo ti o tun lo be ti o lo mu ah bobo iran gbadun ibi to jinna be rin tin je ngbogbo gba ni
2: testimony boju ore lo olohun
0: kwata denu lokan ri pe iyawo nebo mo ru so wa bo ni iyawo en te jo gbale oko ti e ba ti lo bi se ba lagbaja e gba film to tun ni to ba jo ni kanra won kanra so in don mo si o gbele o lo straight o mo play along to ba ti mo pe o ni fero nu le owule ni fi film to dun si o ba mo pe o fe kan mo pari o ni play music tan like ni o ba mo pe o fe rojo kan ti o ni tete wole
2: ma se se si won to won tun mu wa lota eni to wa lewo
0: hello somebody
6: hello ma gbe to
0: eh o eto ni o
6: de fa egbon
0: eh
6: be dal mo la mo ni
0: ki le pe
6: muni o de o te dal e se muni oro la ni o
0: o ko yin na
6: orugo mi ni Mr. Larry Akikaka lati Monaco
0: okay eyin na ranti die
6: ah gbogbo 80s 90s awa na agbe ya di ten so yen ile eko ni gbogbo ten so yen eko
0: ile eko ni eko o mo ke
6: o ko ja university
0: hello sa
6: o ni ten so yen se eh awon la bi ta gbe ba yen o ko ja ke yen lo university
0: bẹẹni
6: o ko le ni fẹsi ah ẹna gbẹrẹ ti ba gbọmọlaye bẹrẹ mo to fi ku
0: akila le to to bẹ ah yo mo gbọmọlaye mi yo mo gbọmọlaye
6: awọn iri to lagbara fẹ wa ni lẹsẹ san iri to kigan wa nbẹ bẹta e pe tokoni rẹ yin
0: e se o
2: lati yanogun mi fun wa fẹ fọ lẹyin mama mi wa gbe mi pe ki ma se ru e o
0: se ki ma tan yin je eyin eyan wa àwọn àkíyèsí kékèké tí mo rà ń pàkíyèsí wa sí yẹn ó jẹ mọ bíi pàpẹra sínú òrírí lóòótọ good and fine a mọ fi ọdún yin dún a mọ yin dúpẹ lọdọ ọlọrun fún ipò tó gbé wa dé náà ni
2: ẹyin tèmi wà là ń bọ wá o
0: torí pé mímọ ṣe kọ oore ọfẹ àti àánú ọlọrun ni
2: àlẹyìn tèmi wà là
0: ń ẹlòmíì láti gbà wọn ti bíi báyìí tí tó fi pọ káàlẹ ọlọrun sùn ilé kọjú sí mi kọjú sí ọ náà ni ò dá àsálẹ lọwọ ǹda àti kọ ṣùgbọn àwọn ìrírí tó bá ti mọ yìí pé o ò fẹ kí wọn máa rí tiẹ rò alaye wàhálà máa dá tiẹ ṣe ni o tún wá tún gbọdọ tún ṣe kí ni o tún gbọdọ máa dá tiẹ ṣe jù kọ́ máa lọ ti nǹkan tí ẹ ṣe tiẹ kọ́ máa lọ tì í sí nǹkan tí ẹ ṣe tiẹ kọ́ máa lọ dì í mọ́ lẹ́rù mo ti gbélé kan rí tó jẹ́ pé àṣẹ máa yẹ bá a ṣe mọ ń bú àwọn aráalé tó aso ni lo mo nji ogede plantain aso ni lo mo tori awon yen a jo ngbele ni awon e ba ti ti kiride won a gbe senkule won o pa won fe gbe wole saji won ah won jo gede awa o gbe abe wa gba mi lo gan ni won ta di padi o ta mo re rin te awon mo wa dele wa won kan kan kun ti won ase jo won mu ase bi ago kan abo ago meji loru ni ogbe ni ta jo ngbele agbalagba fa boda I ma so se tin se gan e tun o gbe ah

ti gba atami o ti e ni ri o se mi ri rashet yen ni bi polo shirt raf white ni raf be won tun wa se won se design to tiki gidi gan ai wa boys go ye yin ro to ba koja gan ladugo gan omo ge mama america baba e ma de hun we mu awon bata dale awon italian gidi ma dupe se ba won re gan mo wo be ah baba e no ma npe o npe o npe o npe kin si foso kin sa e kule si fara ke ma wo music da wo music nu yara mi o ko ni pa pa la ba kin si bo ta pada ko to 1 hour ataso ati clip ta fi mu no ataso atanga ti mo fi hangi e ma loju wa yi na ni enikan se be nibo wa o se be o ti ko gbogbo nkan si o ba si se be bayi e mo ah mo le se be oko re si titi bi se di baba ti e ti sinra o da ohun gan ti jo o ti koko si we do ti jo ilu bo la fun le ti oro si oro o si wonu nle boya fe lo morogun ni o abun fe lo ko ora ti o ro ti o ko ka si igba ti o pada se nkule ibi ti the same dark kind pot na ni won ti wa ba bomi si wa wo wa kini yo ta sasan bota after 3 minutes bo se si pot o mi ni kan lo ba aye yen yi gidi gan ni eru owo to ba se nkan be mo kiyesi kiyesi mo gora re omo ba won te jo n gbe omo be ah ki lo de amo le nikan ni mo gi eran ni ni oni si kin ola n toki jo merin eyin bokoto awon le omo fowo je do eran tan boya won si re eja keke oni kini la ran mo san si kini won o joko ti ni ngbe ba dele ibi ti e ba gba flat si o le si bo se hun e baba agbo be kana lale latale ku o jona kiti e tari jo keji are awa kesi yen ni mo ni npe si le ni koda aso abala idea abala won riri ta ti ri se oni kalukun yin o mo so awon toju yin ti ri gan gba ta ba ni aka eru inu eru o baje nibo wa kan ti ba enikan e wa lagbado ni won si lodun na mi le gbagbe epo si dun dada ko si wonu le ko bota o si ti ba anti yen ti won bu ewa yen lori ina a wo pe mi be da ko anti yen tori ko se ti o mo mi nu wa kila jo da papo oni mo mo be tin ba to lowo yen ni fun mi oni mo se ni bubi si bi meta nbe lo ah se a jo da o la da la ah in ka di sele o ala o sanu 08024043067 le ma pe dele ejinle si fun ipolowo oja lori eto 08024043067 awon neighbors yin te jo ngbe lawon ile ta npe ni flat yi na e gbedo mo iwa oni kaluku elomi mo kanra ni gbogbo oju aye te ninu re dun e ti mo pe wa re ni elomi o ni ever so fun yin pe nkan kan ohun pe boya e fe se nkan ko wa invite yin lai lai le soro achievement fe lomi ko rejoice pelu yin lai lai awon iriri kon niyan ile rent o ri eke to ri en ti o je alasiri yin mo gbara le gbogbo eyan awon elomi ninu bi da n gbe bi won ti n tesi waju yen inu n

0: Adepojolo Atoba Emmanuel loruko ti mo nje. Awon eyan ma npe mi le MC Package. Balogun of comedy.
1: Hold up.
0: Gbogbo Ibadan je. O senti o damo.
2: Let's go.
0: 32 FM 94.9. Bela tin se kini. La tin gbe sin leti. A tin ran bi orun. Mo tun ti gbe de mo se ma gbe wa. A se ma gbe sin leti. Se la nse lori awada keri keri. Awada keri keri ni bi ti mo ti ko awon orisirisi awada kan gan lolokan ijo kan ti

0: nu re ni ke ba nfeti si
1: ori pa laye nu re ni se lo dabi abc
0: pataki le loru le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lo wo ki ti sha tabi pa woda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lo wo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori le de nigeria mo le ise se Gerard Roofing System to je stone coated latori le de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni Ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1

Oladipo owo mo ila baba ni be ba pe ni olando owo o ni oruju o da meje ara awon owo ni o be si olando owo

kale o ma kimola mude o nkan soso lohun agbe bere o nkan soso bayi lohun taluko odide ara nikan ni ba won keti e ni meya meya idije ife aye agbaye semi final laarin orilede England ati Argentina okenubodo orilede England lo kokko score mi ayo kan fita fita mo jo nfa lo orilede Argentina na da pada wo tun jo nka siwaju lo orilede Argentina tun fi kan le o wa je ami ayo meji seyo kan lori waya yen si ni lana orilede Spain awon ti ko orilede France n ballu lami ayo meji sodu o wa tumo si pe baba dojo Sunday ojo Saturday enu mi ago final wa waye laarin orilede Spain ati orilede Argentina e ka le ku le mo kiyan ma ki bola mo se yin pele o ibi ti mo fi kiyin se yin pele lale yin na ni wipe ti to bi follow won ba mi to to bi ju lo ri gbogbo n to to bi mi ma kan ga olohun ba mi to mo ju lori gbogbo n to mo oba mi ti o se fijalo oruko oba ohun na ni mo fi kiyin lale yi ti mo fi se yin pele kaabo sori eto yi lakotun loni to je ojo ke dogun ninu osu keje odun 2026 eni tere ji tere osu July yi ton lo okorin inu lembi o wa

0: ebo kakakare oma akibola ti kagun laya mbi oba si ti si ti gunugu ewo bi ebo baba je sorita ai rite wa ri gun bayi le fi tagun lofa e ka le oma akibola nse yi pele lale yin pupo o ikoni to tin gba mi yi ikoni radio elero ami jejene I call your radio 32 FM 94.9. Call your daddy by a girl, Shonu. Tawa, Libitoba, meeting Nika Rock Back Buffy Ballet. Rock Back Buffy Ballet, that da.
1: One lady, yellow pomare.
0: Laughter house, eh? Lorio Ketente, Makola. Ne premier, ne bibi. Kale Modeo.
1: Awo ya yi mefa, o fi pa kan shushu.
0: Kode kode ba ni won ta ko to o ma ke ba la mo tun de lale yi ilokun yin tin gbo mi ka le o nbe na ni won to ngbo mi to je lo bere ba se ma fa sira won re ti o ma lo bi waya to waya a jo fa ba yi da go meji la ni mo si ti mo wi pe eyin na ife go ah jo se ni bayi ti ojora won e ka le mode o e lo ma wo mi loju opo facebook le se wa
1: bamba ni babada
0: e lo re ma dara papo mo mi ni be
1: ko se farawe
0: eh ya loju opo facebook wa 32 fm 94.9 fe yen
1: bamba ni babada wa
0: ma ki bole lo ma wo mi nbe be ma si tun ko nbe ton eh tun fe se kan ya bi oju opo ti youtube le se wa na be ba wa doju opo youtube na a tun wa lori instagram o gbogbo e lokun keke ofafa mi tun de lale yi eh o ma ke bo lo ma wo luma ofafa ba ti pe gbanu ngbo laye aye o si fohun e senu e yokanu won be egbo mi si rere o egbo mi sayo egbo mi sidunu mbe ba se ngbo mi sayo te ngbo mi sidunu
1: ina mi adu
0: eh gbogbo ti won ba npe lori ati ayo ati dunu ko ma je teyin ololufe mi na ati ololufe kan le yi lapapo
1: ina mi adu
0: ma ke bola mode o ni akoko fowo oloni king sunny ade yi wole ni lori eto yi lale yi ta pe ni yugba yugba bi ere ni bi awada ni laye ajo yi jejo ma ke bola si tabi tete asi lo asi tun jo pada lale yi lenu jejo nso ni elomi ola nbe lowo oba mi ti gba elomi alaafia lo ni alaafia yen ti di fiafia lenu jejo yi so ni na egbo mi dada o
1: o wore na la ki sa o sa la ki sa da la
0: elomi ti nbe mi ti se ha so na lo nbara won rupo yi
1: o wole ra la ki sa
0: lenu jejo nso ni won ti nkoja waju ile elomi ti won neta ni won kibole yi
1: o wole ra
0: won ti ni landlady ni won ti nwi nbo mi won ni a baba ti en le ni oba mi ti o se temi ati yin be a fi ju amo ti ru e sele si o a fi n gbogbo eledumo re ga na ma ba loju opo facebook le ise wa 32 fm 94.9 feyin e je ri o nbe dada da like bo le nbe share nibe fi comment re si be
1: oba fe po lowo raja
0: oju oro bayi ni ba won leke omi nbe re osibata bayi ni ba won leke odo omi tutu bayi ni tenu ejabo eh o ma kibola mi to ntede mi ti fasa mi o ma kibola ni mo wori ero agbagbe lale be ba si wo gbogbo awa ta je pede pede pata nikan ni ni abi ni bomi o ri pe sautu to lo nfe ni kokan wo papo idinu wo to fi se pe gbogbo pede pede alale yin pata o gbo mi lowo ni o abasu ara re kan ni gbo mi mu ki yin e ka le mu se ba yin o si adada loju opo Facebook e je ma rowo yin be e ma te ejo ma lo ejo ma du e je ka won eyan ma ma
1: oga ni won je oga ni won je
0: e ti mo ba ji se kini o ba ji se ye yin pupo
1: oga ni won je
0: e ma pe ro yin entertainment ma be nbe ti yen ma kun keke e si ma pe baba ti ku onu ro yin entertainment yen
1: oga ni won je
0: Bakibala ma sare pa pa pa ni a ma lo nu

kasa ma yere di oku me o ma ke ba lati edo wa la go mejela o pade wari abi ba koko ta jo pade re ame lo se o iroyin bo ba si ma pade wa na ni gbogbo gba pata ai do ma so ni wipe oba mi to ni sama to da omi okun ti ojo gberi to da sama ri ti ojo wale pe gbogbo on to gbe sori ile pata ni se owo re eh ko je ko le so wi para ni ko je le o doju de oba yen lo mo be wipe ko ma salekun agbara ati mo lori nta gbe dani o wa foruko gbogbo oga ni kon ni pata eh ti won ja lase ni kon ni mo wa foruko won ki yen lale yi o ore wura to wole ti oju ba lo jeran amuso agutan bo lojo kan to wole to na oju ba ma ki bola o lo deran amu bofa eh mi soro to na wole ti oju ba Oru re bayi ni won fi sasun party. Oju ba yen lale yi o. Eh ba lawe yoroko. Be na ni ba lawe yoroko. Ma ke bola won se ayi mo se bayi ni kokon yi. Loruko gbogbo awon ta wa jo meto ile iwe ti gbo yen lale toni. Ama mi Absalom Adigo. Lọlọwọ button fun sayi mi la kan ba si je jo se do wa la go meje lani e wo bi e

0: Ọlọ́run ọba mi. Ká sì mọ yẹn púpọ̀. Bá bá ṣe ń dúpẹ́ tá yẹn o. Ẹ tin jaba laya ta fi mi kanle. Oba mi si so dero. Oro awon omo lewe akeko. To sele lo gbo mo so. O ti le so lo su kan seyin daada.
1: Imi ya ko bale oluwa.
0: Oba mi ni. Be se ra lo eyin na le ra bo. Oko gbogbo awon mo npada de laya ajo ojo ojimo. Atakeko won to jasi wipe fini bayi ladi e toko imo bo. Awan ki gomina ipinle Oyo o. Engineer Oluwa Seyi Makinde Abiodun lagbara Olorun ba e so kale layo. Ori ti ma se mi pelu opolopo awon eyan. Elomi oni gbo idi oro. Kasama wiworo wo to eyo ko ka kini ohun ori kolobo lenu e kan ni won fe se.

0: Anu ni wari ti wan fifi wan le. Anu lo fun. Tola won ba mi fi kun awon agbofinro lowo ti won fi sise won bi ise. Iye le mi fe je omo daada lale yi. Ki golu o to di wura. Yo kokko lanu na koja. Ewo ojo ti won ti kokko wa nbe ojo karun o. 56 days ni won lo nbe. Ojo ke wa o. Kere kere to fi pogun ojo. Ya ti baba omo mi eje o ti tan lara won. E wa wo eni o wa je ti sa won na. Eri wi pe aso to bo n gba won ko won lo tori oro e ye lomi. Aso na ni to nbe lara re pada n gba won de.
1: Ayi ni owo eja o seun.
0: Lagbara Olorun ba mi. Ogun ti ba tun ku ti n pa wa laya lori lede. Oba mi Jehovah memo yo ba ni so de rin o gbogbo idile awon mo pata ati gbogbo en tin be logbo mo so ati gbogbo en tin be le Yoruba lapapo jake jado orilede Nigeria gbogbo bi awon agbesumo mi ba wa oba mi omo tu asiri won si ni je won lagbara lori wa won na wa so rin rin o won na so se re se o lọmọ si are loju opo Facebook 32 FM 94.9 fe yen si are da da je lowo re nbe ibe na ni o ma fi comment si o baba se fi comment ibe to share nbe be na ni o ma like ko ma love ma si tun gbagbe lati lo ma dara papo mo mi loju opo ti YouTube le ise wa Bakwo loju opo YouTube na to ma tara shasha. Ma lo sori Instagram ando wa. Laughter House ni bi o.
1: Ni bi dalagbara pe.
0: Lori oke tente makola. Ne premier ne bado. Oko wa oye pada ngba kankan. 32 FM 94.9. Mo bo na ma ke bara gbugbara bayi ni mu nfi nbo wa. Eku kale nyogba. Nyogba omuleto.

Oma ke bala o meta ba ti da sori. Eh o di dada ile bayi ni nbo. Mama si jabere be soke ni gbagba. Eh bi pele be bayi ni o fi mo lele. Be ba tin yoju ago yin wo. Eh to ba nse dede ti a ago mewa abo ti lo iyen 10:30. Olu ba se die were de were ka ma ti kuse kuse ka ma lo nu iroyan mo sere mo fe ko se si yin la daada lale yi wele.

0: Bo Facebook. Ah, fi comment here be dada je ri. E ma pa wi o. Mo wi fun le ko si. Ole wanu challenges kan lowo. Ma se ri challenge. Eh, to ja si wi pe nu eh condition to wa yo mo je bi awon ilakoja kan to lagbara. Ara waju le o ti fi o se yeye e rara le yin. Elomiran ninu ebi ti ati bi o to je eyan kan gbara gbara. No ti ma wi awon kan kan si o. Adanwo l'Olorun ba mi mu wa adanta la ni ri. Wa won mo ti won kokoko ko won atoluko won. Ami wo nla to lagbara. Ama gba o se pe dani so po tan fe eyan. Olorun ba mi lo leto e lodo. Nibo le yin o le gba radanwo. Adanwo le sele si olatodo omo to bi. O wa ni abi baba re ati ye se moju to to. Fikene buruku mi mo ina le. Yo mo ni oju re o wa pon yo pon bi eye na. Ah won lo tuju kowo mama re nu le. O tun ti lo fi takini ti mo ta yi. Mo wa be iwo ya abi baba biru e ba sele si o. Lakoko na nto kokoko se ni pe oro re ti di oro aku alaku ola akole ka imoye gbale yan ko tare ni o rira re bonu agbo adua jina jina awa adawo kan be latodo olohun elomi oni bi je yokan lo eyokan na ni o ma damu e elomi oni bi je yokan lo eyokan na ni won fi ma foro re
1: alaji mi mo shoot mi o Kashimio, ama biala, ama shibalo.
0: Iya ni mo fe ko yi oda ada lale yi.
1: Shif sala mi o.
0: Olorun ba gbadanwo de latara oko fo be mi. O ti e wa lo pade awon ko jigolo awon godiga.
1: Baba.
0: O pon ni o mo pase fun yawo. Dale rari laye re debi ti o se foundation. Leti yawo re ko na ni o mo gbe yo san to wenu mo di nta. Ma fo farun bayi bo ba nirun laya yawo e wa ngade lo bayi o se mo ni ejo won ba lale o iyen si re yo wo pe ko nsa ti ele nikan ta won jomo wi nkan kan jomo so nkan kan adawo ni lati be o olorun ba wa fe de si otan yanyan
2: ninu mi adun
0: o to le se fun won na to jokun yi je wa fun ola mo obirin yu wa si wisu kan to pe the same gbogbo nto olorun fe ni o mo continue e baba yin pari ija kan loni ah je ni ko ni se be mo o ti o ba tun pada tun se mi e to buru tan yanyan ni o to se adanwo ni latodo olorun oba ati pe nje yo polopo elomi to jokun ni wi pe o gbejo yawo re lo le awon anan ni gbogbo gba je nja o le gba yibo ori mo baya ni won so fun opejo re po nti si se ni wola
1: shibada
0: e ma mu mara ni bo bi se rinu o re lomi jo so fun pa alawo ku la won
1: opo alaji
0: wo wa ni bere sakati ton lo labe puta pe kini khadi ti won fun fun la bolon baba mu adanwo re de
1: sibi ati mi
0: suru le yan na si o
1: opo
0: iyawo re ton lo fejo re sun boda re boda re ton lo fejo re sun iyawo ti nbe nu le boda re da ti bo daare o fi mo bi se se yan
1: lero mo lon
0: egbon re to lo fejo re sun ile oko wo lo wa
1: mi e ba no mo ba lokun
0: begbon re ma si wa ile oko bo lo na se n tijo ko e mi fe bo mo ri ba won adanwo olorun babade to ba yi pe latodo yawo re o ri problem to po abo ri problem to po latodo ko e iya ma fese yin dele o ese yin dele ti mo nso fun ohun omo re lo laare o loju opo facebook le ko si 32 fm 94.9 fe yin

0: Op Facebook.
1: Ben, yo fi comment le be ko duo kakaraka. Makibala baba ti di 20 minutes to 11. Katara sasa kama lo no iroyin entertainment. Abeba fini baba be ni sa.

0: ani goolu ti o di wura yo kokko lanu na koja lo tawe oyi o
1: baby ki bagun dale
0: ma daju wi pe gbogbo ntori tori re nbo wi lowo o pada fi pitan ni
1: ololade baru sati
0: ile gbagbe igba mo lo si anpa ni oturugbo ala ma ruge ola otu jade ba me mo jari ru e mo laye mo jari ru e mo laye mo jari ru e mo laye
1: yonu olohun e agbaje lola
0: ori lo ba nwi jo ngba na o pe ni da kan to ni tumo tara ni o
1: igba ti mo se dan fo
0: o kokun bi egbe ile ndo ni
1: idi oro sajegun
0: a pe awon mo sesan ya won wo mi bayi pe yin gan o le mo kokero mu ni bo wa ni bayi

0: awon soro odise mi mema bi mo gba pro baba ti mo ba ni so ko pe won wa baba yi lo ni won ni ye bayi na wa ni saxon gege bi baba baba onile o mamu adamu ba fi sele wuruwuru pe bi seju bi marun awon tami eni ko o tumo si pe bo ba ro gbogbo awon iya to ti jo seyin to ba n gbadun loni tene kan wa ranju eni ko obinu e ma ba wi nkan kan o nisi abi bo na ba le be lorun re iru iya to ti je eni pe o ma daye mi aye won lai bi ma gan ni mu won daba abi ku daba lokun ni inu lo yo ni ko ti e bi la aro ko pada lale a ma fo sagan mi be amo ba mi o wa ni jori be won ti fo mo buo buo buo lawon tan lawon kuri ti won mo po lohun ba mi lo leto e lodo won mo pe ti ojo mo re ni pe ti mo njeun oko re sumo de be ti o fi pade ole ayo to ye pe bo ba pari e la toko re ba ko lu o gbaji awon o mo o ti soro soko re ga ko pepe ye to gbe inu ile e ti jade bi ba nri ba nfe da eni ba gbe ki ma jaye mi aye eh ya meji pere lo lohun ba fi oda mo ore re da je so ra yin bi sa ti oba ota re da je so ra yin da bo ba ti wa mo mejeji si ra won toloyin bo npe ni bo ba ki bala mo nton wi le kan si o le da yan mo ninu eyin jogba jogba leto yi oje yin maye nikan ni radio lo mbugba mo elero ami jeje aha 32 fm 94.9 ba si akolofa banda like bole dada
1: o da ni ko so pon
0: 3 minutes to 11.
1: Ara ale pere ru ona.
0: O wa gba nbe lale yo.
1: Ko da ni ko se epon gege.
0: Mo kan fe ke ma fe le isa ku se were were ni.
1: Ale da o de e si ba o.
0: Bo ba ri jenu o ba won kan. O go mo to lo ba ya won ka wo. Ese ina ko na nse lati ejo yi ni.
1: E si ba o ikule abi amo.
0: Mo da nje o.
1: Ale je to da wa pa.
0: A si to ma sele ngba mi. Teru eyin mi omo wo bo ni o se gba si waju e si
1: alajo bi adajo
0: le to ba je pe ko lolohun e to se pe gbogbo owo to ri ni fi njeun
1: ebo oso
0: e ri pe lomi fun ra ni omo kanle kun adanwo bayi
1: ebo
0: ajo meria boys ti o ni nkankan
1: ebo
0: ti ma berin titi baba e sanu awon
1: afayi mo ni
0: ti o ga soja si nkoja lo
1: omo ara
0: wa mu kini energy drink to mo le agolo re mo wa nbo soro bi pe ohun mo nini won wa nita ni ejo e pa se fun ja lo jare ma wonu yin ma mu yin sowo o ori pe ko si wo uniform ngba na ori pe wo gan ti kan we si wahala wahala wahala

0: l'enjeune don nono o don nu ko fo kan re bale bo be ba si ti wa bo be ba nkan o ma kara jo ma ba gbogbo nkan je nu ile ni o le ma kara ma won mo amaru wo okunrin to nse ba o so bi mo be sa
1: ani da bari bi mo lo wo e sa be je mo
0: elomi lo lowo legbe lowo to le legbe won bi re tan yan yan patapata ni o ngbe bi si npa ti ya nje at the same time to si ntada da awon yen duo ti kakaraka won duo ti won duo ti loju won bayi ni o se ma fi owo to lo ko ranse samu yi lawon ti e ti e se bi era won ri dun lo latodo re elo mi nsuma lase ilu o ko pa lase ilu to sumo nko eri nkan kan je nbe mo gbo won to ni awa baba do se ti nbo ni mi si ti nlo uti le lodun meji ta ninu re odun lale yi ti nbo ide nu e se nkan te yen le pa mara o e le gbagbe odun kan hey temi na da bi amo banjade lo ni aba foko omo pe mi baba yen ke koko se bi epe ngbo omo saxon ke boye mi ko e ti wa nbo wa ju odo mi wa ni eyin ni won pe leyin mo le mi won ni pe ta le pe won ni eyin ni ah
1: atani babun
0: emi na mo de je foko omo pe idun ni nje be mi na do lo mo laye won bi mi mo bi mo ni
1: oro mi da
0: be na wa ni wo obirin alagba ko yi pamọ ebi oko ti mo o ko wahala kan resu resu ni o o ba ifa wahala ide bi kan boku emi okunrin ba ija wa ba forget enu family won won ni forgive well

0: to se papo mo ti ile ise wa mi iseju me dogun ti kuro lara ago mokola
1: ya ma je nbara
0: bo ya won sese yi radio sibi wa wo pe to wo ni nbe la fefe yi
1: ekun adasun ekun ajosun
0: eto e ti nbe la fefe yi eto eleyi la pe yin yanba yanba
1: aye fe kun da mi ma
0: e kan ni radio to si loko to loki ni o I connect 32 FM light 4.9 fenye. Laughter house ta wa ni premier lori oke tintin mokola.
1: Sami ma doju bole.
0: Ago mewa le to yi ti ga fefe.
1: Ibarun kirin sami.
0: Da ago meje la o ma kebola kemi ati yin ka to jo dide nle fuya.
1: Ma je la le lo.
0: Won wi fun omo ntenu mo.
1: Sokun kin to je un.
0: Ọkùnrin ti o fi yawo e lokan balẹ.
2: O se si ma e.
0: Omo ti o fo bi e lokan balẹ debi ti won ri dunun.
2: Iru mi olodu ekun.
0: Ai sa yawo ti

0: Hello.
1: Hello.
0: Let's go. Tani.
1: Agbede.
0: Oni baje fun o.
1: Mo mo ko so ni ba firi le ti bidon mo ba agbade.
0: E se kini?
1: Mo ba agbade. Mo ba agbade program ni amu gan mo ni joko no ba fun ni.
0: E joko ni be. O ti da. Usuala.
1: Mo ro ba fun ni lo. O se le ni e.
0: Usuala. Nde ri nbe lo je se maun.
1: E ni pin yen ki o.
0: Ami ateyin na.
1: E ni ka no gbe owo.
0: Ami Olorun.
1: Wo ma ji se o.
0: Ami ami ami.
1: La la la ku wa ta. Ya ya ya.
0: Be barokunrin mi ti npe wole ni je odunnu lo le ni o obi ni ma jo ke eyan fa sile hello gama gama gama e ba bo mo ti dele mo le yin wa o be re se se pe loko inu
2: mo dupa lawa oluwa
0: o pe o ni pe pe nbo lo de o ni pe pona bo lo wa
2: o da mi daye
0: o si fi nu kan fo kankan bo oluwa wa fo kan ibale debi pe yo ti ri don
2: o fi se ori da mi la
0: hello hello
2: o kole ala fun mi o tun ra ka fun mi
0: 07055 odometa 949 08097 odometa 949 plus 2349062 odometa 949 hello
1: hello sir
0: e ma ka le
1: e ka le sa o
0: e ka le ma o ami ma o
1: lagbara olohun o ke lewe ni jabo lai lai
0: ami oruko yin
1: ile mo gbo yin
0: gbogbo
1: weide inu mi mo ndun si yin ni oruko jesu e mi mo banu je laye
0: ami olohun oba
1: e se gbogbo eyan e mo ndun yan ninu eto yin mo ndun mo mi po oruko jesu e mi mo banu je o
0: ami olohun
1: wala kere o tobi agbara olohun ayo ni da si yin lagbada
0: ami olohun
1: inu mi dun si yin
0: oruko yin ma
1: ni kinkin yin ni
0: oruko yin ma
1: e gbogbo mo se o agbara lowo olohun
0: oruko yin
1: Kayinde Akande
0: lati
1: ya wa Kayinde Akande lati ile olodo
0: ile olodo
1: be ni sa
0: ile olodo ni bo
1: ile olodo ka to de di arere legbe omo layo
0: okay ma ko ni baje ma
1: egbe omo layo lo nje
0: esun ma esun esun ya wa o nbe ni adua ni pe number mi ta baba pari eto gbogbo awon te ba mo se kan ni e ti wa mo polowo won le mo gbo dada hello
3: hello
0: e ka le o
3: kadi o ko no ni
0: eyan mi se wa dada
3: hello
0: mo wa pelu yin
3: ti no ma wa ri ri lo
0: hello

0: ni o pe iwole si. Hello.
1: Hello.
0: E ka le o.
1: Mo la lati wole para, de ma bi mi lo ko mi.
0: Iwawo lokun yo neta bo be ti won fi so pe.
1: Ti ma binu.
0: Ti ma ja bo ni binu.
1: O.
0: Ni baje. Mo ti se gbogbo oju opo papata. Lorko gbogbo awon ta jo meto ile iwe ti gbo yin lale toni. Loni yi to je ojo ke dogun ninu osu. Osu ke je odun 2026. Aja tun jo pade la ajo ojo mejo o lori eto yi na ni ta pe ni yogba yin. Nekan ni na la si ti pade o ikone 32 FM 94.9. Aki bola ta wa lori oke tente ma kola ni premier ni laughter house nikan ni aderin pe ke osunu yin na ni 32 FM gbo yin te ara ye pe wole pata mo kiyin mo yin awon ti won se ara ye pe wole na e mo binu e dakun mo tun ki eyin na eyin te ti e make attempt lati pe rara mo kiyin mo yin ma kan ni ala won kese bo mi ninu bathroom ta le mi emi ti mo nkankan ti nje nkankan ti ne nkankan emi ti won ba ni won ta ki won fi ra tupa to ba mi wa so mi daji tanan wo ma ji mekun mo je nkan ma ji ma ji ma ja so ba soro lori ero ba ni soro mi 0705715 6164 0705715 6164 Oh no, ni WhatsApp number me. Eti gbogbo lekun to wonu le patawo. Won dagbere fun yin pelekun. Baba si tun jo pade na won ni wa ba yin pelekun eyin na ni fekun pade. Lorko lootu eto yi ati amoju ero yi. Fun sayi omo mi Absalam Adigun. Aseye lo se lori eko re. Ora seye bayi lalakan sepo. Won ti fi tagba se. O mo gbalu lo nti eni. E ta bayi ni ta ki gbogbo omo eran ko to ta. Bo nje re ba to je awon obi re won ni ku loju. Won na wa ni yo sonu atawon temi na. 0705715 6164 Opo wa to ba ni ero ba ni soro mi lowo ba nso nkan kan si meji. Oyo ni kede abi polowo oja ni ka jo so mo nkiyan mo nse yin pele a jo pade lojo Saturday lori eto wa e to nje torin tilu aago mewa abo niyan
2: oku oka n wa soru
0: dagbere fun yin lale yo ma kini 0705715 6164 gbo le kan si 0705715 6164 imale ailaye laji si o file Absalam Adigun.